Io ole a sosa a saulita wa ole stona inaio ya ai ole a sosa ngai ole isa o ya dira o kana de foio kwa ye ole fe meo le tai ole stona bo ye le la la kika ku kwa ele ole sa ole so ko nga ti fe pe mo ida o kana nga a ina nei ti wa maola fo ya kor ke mirga ya ai afu e saula kai ya ole kai mi yo ya afrika o ngo kia ko ana ya le ile afu o ka ko kai mi e ka yo e fa ka mi si ko e ya ngali ya e sa o ana la mat e sa o asia o makere nga fa ya ole va vea ole sa so mi ya ole fa pe mai ole cha ole tolu ole va vea ole sa ole ole afu ye le tan to ol peleki ya male au malosi a afrika e sute ole malae fayayo Ellis Park ina i fefu Johannesburg le la mua leo afrika e sute ya mai teilo e la we mai tangmala we silsila ye tapenanga ale ole peleki ale mulima wina jo fan le leia ilanto ole ne malanga ile jo a fans fun malfa ale ole peleki le na ya ole wo joi jaling mai lau fanua ni sila imanu anga ya ole vu iwa joi fa tumua joi le stoto joi to jasila tangenta le ele i fa ilo mai ya po ile sui se jasio proble na au mai e se aso le neiva yesu wa le wa anu le li o noa hot tub e sui ju langa fo i lumai o ile backline ya o tali tali ai po ile la sui antu ile afu il ju langa na o le prop e se aso lumna ya ele ngantala o le aso sa a saunei a eva per fo ile aso sa o le vai so fo le aso sa bulimuli le o le masino kuso ile ju langa tolu ile vaveau o le avutong yei le o le peleki ma afrika saute le lanta longa lona lua so so on to why Malaysia so sa le aso sa o toma le aso ono le o le masino sitema tau le tolu ile vaveau e faya le i Johannesburg e male cha longa muli muli po le ches muli muli on le o le ava bele o na tali malo ai ia le ai leo Baltimore e America ele vto winga le ol preki ma le amalo sile afrika is it e sile sile na ye ele tulanga pe ona wina twenta to aula ka pi ya ele tru ami o le la vai me to wina le to ma fai foi le fa tu pula ia le fia fia o tanga ya ma le sile fia ma le mana ma le mo tanga cha ele cha longa ole la ka pi e to ton wo amerika ele ngan la ile la ka pi ya ole vo wa wina tu ye cha longa ole la ka pi e pe o na mori mawina i le fia tau sanga le wama vaya tua lua pe tolu tau sanga le wama vaya e le fuu sa unida ta longa la ka pili kipo le NRL i le tau sanga fuu pe a ta tua mia le i le alo famalanga le le tua i esteem on fa a iloa antu la i le e a po ai a le angolo pere ki le ufirifiri a mo le ta longa i le vavea o le sa a sa unei ai on le ta mo sanga le NPC o le ole a faya le ta longa fo i mo mua le rive yesu ile poana nita sful medu te te ail fitu o leo le avto ye Canterbury o lo ye le tali tau le Renfrew Shield ma le au ma lo si le a Northland o ne va solo in twain lane talong le so antai a Hawke's Bay o le avto ye mamanu atu ile sful medu te te ail fitu ile po pao nao le talong ail po antai au o le sto na evito ye Tasman ma Southland limba medu te te ail in tulayan tassi North Harbour ole avtoui ma aukilani ile limba miru te tia ile afo le lima ile fiafi ole avtoui North Harbour ma aukilani pe of plenty ole a pingi ma taranaki fayele talunga ile limba miru te tia ile afo le fitu ile po le ole astonai a saunei ya on alwan tuila ile ile asusa ole asusa ole avtoui ile awa Waikato ma counties manuka e fayele talunga na ile wauli ole asusa asunei ya on fa solo tuila ile ile talunga otago otago le na fitawi male Wellington Lions ile lima minute e te aile lima ile fiafi ole asusa asunei ya tumtu nwana male uma mai ya ole to nai uma mai male lotu faisina moi faisina malo longa ya uma mai leo singava enga la kuya ya lele chalonga ile poana ni ile chama sangle NRL
Ole chalo ngumbo boy le poa nani ole ole chou yele storm. Male Panthers, Panthers zolo wo se emani le tulanga lua. Ole storm lo yele tulanga se fulu male tasi. Ole poa chao le chou yele Broncos male Raiders. Yoi and one to ole awo le Broncos mai lunga le jump 8. And one to one chie male fulu male no ice fulu male fitu le Dragons. Lele, yoi tals se fulu le poa chao Dolphins. Leono tulunga fao lao taui male eels tulunga se fulu male tolu down se fulu le poa an tangao. Ole nights leo tulunga ono le timidei o lao taui male si eagles ile down le lima ele fia filea ole aso tona ile aso an tangao. A fole fitu le poa an tangao taui ele la piki ya male warriors la piki le tulunga fitu ole warriors olo tumau le tulunga tolu. Dragons ole have taui male bulldogs. Pengel jalan ngelai le lima minit je cai le afol iba le pola stona iba le po iyo pola stona ya sunday. Ya male afol jalan long ngelai susah le bay ayu to na ima sambil ngalotu jalan fa Titans ole af jalan male Sharks male jalan long ngelai muli le sa ole West Tigers male Roosters. Lima minit je cai leono le ole jalan luai ole awol opai ole awle ale Cowboys. Ole fa tu langa nanau tanto ta longa ile fa yungo le rive yeso wa la vale no si le fia olo to pa ia malo to malu tali tu lai tasi on na we don't know tanto tala i vai fanua ma tala i ta longa ile ngana perin tania le ni ya wa ulio le sutofi.

Vivian, so if you know you're living in Angola, only let you know we know that when you do my favorite film, I'll put your money on the chat. So, today we'll say that yes, for the few 2 minutes, we'll tell you that just see living in Angola, only New Zealand. Sulfi tumula fa bidu tena wa te aile lua isa bo malo le feo le faiva malo le tangwa tangi olong faa wa wina ya ta ulmanga le fon tanga le paa le mene peo le yei le rei as tofi le asu lusfulu le rima sino o kusa olong faa yorei bai mo yei ilunga ola tato Facebook ala Radio Samoa o e maratua ia le faa le vila vile natula imai Sylvia Park ina yaso o tuana yatu pola vaya so lena se ima vaya tu. O loo saune I tua le tala o loo faa ulo tala ina e faa pea e le eiselu mana ila umena e faa o le ulo tala na o le tala o loo tusia e le li o Sam Sherwood o le lecho faa vamano o le anipsila o se faa tuanga mai se faa masino e le li o hapai o tene inai masina a e li fana ina e leo leo mama wailona soifua e le No fang of Tungale Nai Sylvia Park, a pay on a lousy lafia la tatu tru. If I'm a munga, my le fam sidonga, if I'm to taule, la tala anga, soliga tula funo, lili, a pay on a funa in a leo leo. A lot of fat pair my yai. Ele lawina lona yunga, ele fam sidonga, ele imamawat. Nasano aile li fam sino if a pair. Talo sia. Ole na wa e salamomoni, ma wa e mana o e suila wo langa, ma wa e mana o e vea o e masata malelei ilau whanau, a wa ele aiso ulumana, ilau ngayo inga po a wa mionga I e whatino. Ile teimi muli muli na avantuele din tangata maloka e leo leo. Sa ia yo ina ile ngau ia o loa e o antule afe lima se lau tala. Yeah, mai le fellow nole le rebel sporty Mount Rusko. Ele silsin la le fam sino na fa tino inalo na fam sino nga ilia vaita. Wa mai e tolu se fulu ia molianga. Sa fa pe le on fa maunia. O soli tula funo le dingili. Ile va le on tousanga e lua fes fun malachasi. Anga ile lua fe lus ful malachasi. Ia mai sa fa lua foi on na tuginantu o ia. Ile fale pui pui. E ta I fanta usanga. Mole mele ta ua ole aggravated robbery. Ia po ole ngau I foi lele ole fale o loa po o loa foi. E pe ona ta ua mai. E fo linga maila. E le I taitaia ona tea esele ma fau fau ole li ile. Ia le tulanga foi lele ole mana o e maua isi awala vavi. O mene I o loa. Ia e fao nga ina e maua ile tupe E afu, e fanta waya na fuala au faa saina. E ngaloa ya teia, ola ye ila na fana wa toa faa, ola e fanta li meile fali, atuai malona toa lua po lana pa anga. Ila tala ala faa masino, a fai e tele alu esi, ya pe tele alu esi, mailea soli ngatu la funu. Ole a faa wopea ona e toi fui mai, maalu wa ila taimi. E le ngata ina lokaina oe, ia pe nofo vaa vaaya. Ito tonu lamba ole fale pui pui. O oe o se ali I e le I taintaino wa olanga. Ea mai e le tatawa na tupule me istangata pe oe. O le tala muri muri. Ale faa masino ele ali ilia. Alu e sa ili le fso soani. E te maua mai le vaenga le wata ua ole probation. Ea mai a foe. Talo sia. O le a ule tewa aia oe I le fam sinonga. Muli muli ane, pe se lau aso muli muli ane, pe tolu masina muli muli ane. Ai fana loe leo leo leo leo leo tene, I ina I Sylvia Park. I lona saule mango I mai se fana fo I lele ta uo le air rifle. Ea mai, onisio fama mongo lo ta uo mai ai. Ia le te leo soli ngantu la fona le niri, e le nganta I lea, Famaina amanta ona ia faaogaina fuala au faasaina mai le sefulu ma le lima ona tausaga ia afai laʻo lena tele se fesoasoani na ave I ai ia o le fesili e faapea o le a le mea mafai e ona suī se tagata a o le a le mea e faafaigatā ai I nisi o tagata ona suia o latou olaga
Ai se ale me fa ingo fie ista ngata o na sui o lantu o langa mailele anga anga ilelele. Ia antonu e se umatatu tat. Ia ai lena ole pangfoi leo la tangata. Ua o inmene yu soli ngatu lafono. Ime alavane yu fuala au fasaina. Ilo wa uia talitonunga. Pe olea amalea fautuanga matima inga avantu. Ise tangata e sui eilo na olanga. Ale sia noa male suwia o lona loto. Malona mafaufa. Ilona loto faitalia waya maliai ole a sui. E talitonu mai oe e kefi ua kamufai yai. Ele ai ya ma se sui ngalele. Ole ai yai. Nioe. E na ona tato faa pean. Ia kalos yai. Awa ole talana ale faa msino ale na faa yai. Talos ia ole taimi muli muli lene. Ya ole a utoe va yai oe ya oe ie le faa msino nga. Malelilo ima natu. Ia ise la le mele ole a o yai. Awa ana faa petalia le faa tuanga le ali faa msino. Ele to el watu yo ma fai mailan tala ole wal wale alwe kamu fai su ilo ngola ise me manu ele to fi ele me or ngau ah ye wa or ngau ele se me fui lele ave ma excuse ah ele ai ela na ngau ya la ngai ele ma fu anga ele na ngau fi lo lo na pang va pe ma or kupe ave fanga ile fana alo fatele ai ave ole tupe e fa a wa wi fui lele ona fa anga ina fu ala wa sain talo fai. Well, my-

0: moe moe ina. E tele tā vale matango fie filfili mai ai, tele le fiso soani o lau fai ngā luenga mō oe, mō si tā vale tala fia ngai, sumai I le lima ono fitu, Grey South Road I nei Manukau. Asias fō I le upenga ta fai langi, enterprisecars.co.nz, pē vala au mai I le ovalu selau, lima o lua, lua tolu fā. Enterprise Motor Group Manukau, sa ili, filifili, ma ave loa lau tā vale.
1: Me e mafau fau mō mō I seunga luenga fa leo leo. O le eme se ali manukau, na te tape na ina oe mō sawa wanoa inga luenga fa leo leo. E le ngata I le tino, ai fa apia fo ili mafau fau mo le poto o maasani. O lo o yaifa ya o nga anga vaa, la tau te fiso soani lau fai nga malanga. E yaiva senga o le hafiafi, e fitari le le mau fua fuanga. E fa angata le stala le aso luata si o aukoso, lua afi lua ono. E tele a wanoa ese ese, awa lai te tue fatali. Tanga yane le emesaltraining.co.nz Bevala au le oval selau, lua lua fa fa tolvalu. Oval selau, lua lua fa fa tolvalu. Your future starts here.

tau lua tui nā mala tau tua mo isa mo e lari e stofi la sa ngana wale tau ta mali e la tātou mafutanga o tu hala tau tai e la tui mea sasi e la nvai tei tei atu ala tūlau tau sui fuma la bantou ala tai au tātou tui whiloa I la polkalame la wauli mafunga mua e ape amai amai le nisi o whame moi le a wauli a tai au le sa o le sunga yali atu sa vema la polkalame la ganga ifo faiva la amatalia I le tu lai fa I le fia fia na nei maru e tele Ela singa to me singa winga to fa maia. Ya musia ki la uta valetele yanga ya to pikir fana wa onga. Ile tu wa yo onga ile de ya woli. Ya pole fi fi ya na ne olestof. Mana tu au fala au leasi alo vantu.

0: como fai. Eu sou essa unha, con le vai nulle a e c'è già uma faina.
1: E allena, eu sou essa unha. Ole fa malu le malo utau au ete mapu mai yai. Fatalo fatu mo le nganga fifia, mo le nganga falualu, mo le fanga etia. Ile deia sufau wa fua ifo ia le atua ilo suifua, ya me sefo I oseola mo le malosi ole au au nanei. Ole wa tatu toi feilua ia iluma ole nuu, maluma ole atua, ae le otua ole nuu. E fale la wasi matatanu wa itangata. Sa ova la le leile atua ilo walofa malo wanga. Le leita buri buri pea ya imatou o lau fanau wanga sala male sese le tele o taimi. A olo o e tuu wa vandoa ma ua e le tau imasui fo I ya imatou. Fafta yatu I le faamunianga. Ole olo male malosi, ole maanava ole ea e faafowina I lea aso male aso. Ia maaso fao popo le soifua ele ngata ele pa ia mawalunga ole matau atunuu iso o se tafa ole lalolangi ole o faafongafonga mai ai. Ia masila mai mua mai ai. Ia matapua I mai ai. Fatalo fatu maufo lo fatu malenganga faalualo malenganga fifia ele pa ia mawalunga o sa mua I tafa I fia. E mese fo ele neia tunuu o niusila. Ia waavebo tatu a inga lona lua. Ia. Tatou ainga I Samoa I laufanua me ele ele o le atunu upele me le latou fo I tapo inga ma le faa muli mai ai. Ia mese fo I o tatou uso I tuila manua le atunu udeyo ni usila le itu watu o le vasa tasi bane. I Australia, Hawaii, America. Ia maso se tafa o le lalolangi eo o lava le atu pasifika o lo to tele o tatou tangata o lo o au mawai. Ia male atu Asia fo I male atu Europa. Fatalo fatu, malo le soifu manuia, malo fo I le langi batafi, malo le tau atai, tiute mafai malo filima. Sa atu tofi iai I le taiao ina ua oso le la manga ngae. Ai ala usu sa moa maala seu I ona tiute mo na faiva masani wa tofi iai. Ia, pa malo atu, I le tapo inga e mese fo I. Le tafatolu o le vada nofo sa moa I ona tulanga falupe. O pa ia mamamalu faa le malo, pa ia fo I mamamalu faa le anganuu. Ia, e teinane, o pa ia mamamalu faa le atua. Na ite ai malama, ai ali fanua alunga. A waa, wasuluia sa moa I le malama lama. O le mori mau, kiriso malana tongiola na faya mo I tato uma. Ia, haafia tufo I e fata alofa ya, maofo alofa I tamam tina matua o le atunuu. Tua asi da sina I maota malawa. Wa pena fo I fale uta ngata matutua. Ya, ai maise fo I yo maota ngase ngase ese ese olo fata uta lia ai. Malo lta talo, malo fo I le onsai. Ya, ai le ngata lai lia. Fata alo fatu ilunga le tatou api o folinga. Le tatou Facebook page. Ya, ma le tatou YouTube channel. Ya, maise fo I le tatou wala leo ma le wale sifasa lawi Samoa. FM 106.1. Ya, leo wawa yatu wa mua mua mailawa. Ya le, tangata ingo ya lei, talofa lei, malo le soifu manuia. Ya fapeafo I leuso, ya tausili tua I malo. Talofa tu tausili stau, ya, a mua mua lo o manuia oe, ae wa fie fie o wawe taunu watu ana ele fale. Ya lo tonu mai fo ya waso sola umala fo inga lu ang ala ma wal kai me sola ile ya sola David afa masanga lu so pele ta lo fo lava ma lo le so fo mudia a mo mo o lo o mudia fo I o ya mo se fo I ya le fa na umale a inga ya mo se fo le ngar wen lo ta tu ai a lo le ngar lu ne yaso ne se lo asia I ta to le ne vai te mi lo ta sanga. Ya ona o sa ilinga malos tong fiti fo ina ya toi fa fo sia le so fo la le le ni fo yo lo malanga mai fi ma futa I sa ninga o me o aso fa nau talanga teu ya fa pena fo yo fa I poi ponga ya a o le to telefo ni si na na sia si mai nai fa nau mai nga ma lo malanga men bia ya ai pangalia e to telefo yo lo malanga mai. Ya, ona ole fia fatasi mahi pe au fa mawae masau ninga. fa mavae tuai i se tasi sa pele le loto i te tono le ainga ya ae ua fa manava ele atua lana tautua ele soifuanga nei ya ele o se loto o lo le atua ya po o se fina ngalofo ima se tofa ele nai tu o le ainga po le kalesia po wailava o le fina ngalofo ito tasi o le tatu mataisili ile langi o ia na ia au maia le tangata o ia fo ina te toi fa fo i atu le tangata e lo na mamalu ato toa e ale na le ngā ruenga ma le tongiola na faya lo tato li faula wa fai ma famana tunga ia i tato o ia fia ngai ngā nos ia haso tuai vai malu i puenga moli atu fo i fa maisenga ma fa mafanfananga i ainga o mafutanga o i kalesia, o nuu, ia, o lo ufitia, i le au pongisa. O ona, o le wala aupa ia, a le atua. O le mua e le fuatia, o le tia e le seua, o le tau e velo i le maninoa, o le tau, ia, ma le tafo i le apoia. E le aise tasi e tu, ma te te e i le fina ngalo faito tasi o le atua. Ia, o le wha mawhanwhananga le nā, ma le wha maisenga. Ia te utou mautou hainga i le nei teimi, tō tele i la tō lo tangi mai le ala, o na o le fia mafuta mai i pe au wha mawai. Patalo fatu, ia i la tō o lo o ngādu rue, alo ola la tō le kio. Ia wha pena fō i le la tō apia fō linga ma le YouTube channel. Ia e maise fō i la tō i lungo le ala tele. Ia, o piki mai le whanau wa mānawa, wa tu wale aonga. Ia, ai mai se fo i onisi wa mānawa ngā ruenga. Tātou wō e momori le lei o tau le tau whare. Ke aka kua ia e rungo le awala maala i o mata. Tau nu ule lei male manuia. E te tau nu uloa, ia ai o mānawa lo. Se iwa waila le tau tere, ora au ave courier, au ave taxi, au ave pasi, wai wā isi au ave pasi. Olae ave le pasi alae tu u ia meo mea fo le le earphones i o lato utalinga. Ma whaalongo longo ia ma aka ia ma kaula vea ima le pasi ila ngari ila kou ia. Ta ua te lele ia le tulanga le nao. O lou mata ala i lungo le ala tele. Ia i fwoi mana ia aveloni. A to tele na ia usoi aveloni. Wo mai masani wala to fio fo ile na au nanga mele na to tua ta wo tele awa ale alu le loli e momoli e mele up nof ele a ai ya ale ole na fo io ni me fa nga lu nga fa nga ele fa ma ta wo io le nga lu nga e fa i e mele o avelot vai ile to tu si le na le tu la fono molo sa un le mu e ai le taimi, e te tau e ona paka matū le leila ulori, ai matua whai le lei sina au, si ngau mo i ingi le kiki fo, le lala ke whalongo lungo mai a ia, tiao, ia, le lala, ia. Patalo fatu ia TASI, tasi, ia, malo le sui fuamun, ia. Patalo fatu ia ulurina, talofa ulurina, o alofa fui mono, tolu iwa fafitu, le number plate na ta vale a lofa ya ma fui mon ya wal to tele i la to wo mai fo ilunga wa ya i la to numero fo fa pi pi e o ta pe se ngu mela fo se number plate va mai ya ya David af msang alo so fu lo uso fe lo ai alo fo to tua le ya fia fi lo fa tu mo oe le fo i ka usu se kupe ya wal fa la wa ta mai ti ya, men vi ali ile lausa inga se lengi di malau. Ah David. Ya nena olo o. Men salo ai wutu wale fono le te mile nei ele i tele se te bi sa o mata mata i fo i ma mata i tu wina. Ya nisi fo yo mata upu salo te ele fono. Ai o te tonu e ola mai ya se se tala i se te bi. Ya ai ole telefou moi mai sa mol te milene ya ole wata wa wa le tali ai na le fams nonga le fina nga lo ya ale fionga ile li foi pule le tamba le fale le sunga ya tu ya a fuatongi pai pai le toa o le fipule o le tofi o le itumalo sa fatalua ta iai lana talosanga e tawalatu lana loia o ani morianga na aumaya ele laitu e maise o le tofa ya le leua ia manisi o le talosanga la ale fionga ele li fipule o le meta o strike out motion ea wafina watu lana loia ele tatau na fawo wina se fam sinonga ona ele oyai ia se fa mauni ngo ni moni mau pe tai wo te en ele fam sinonga ia ma u fa tu la imayai ma fa tu langa se aso le masine fo ole a matsa ona ilo ilo inai ia i ma tapu ya le siambia ole va va ia tu ila voli ia e moni mau au te le malmalama por le ale anga vaa o ni tangata. E no nofo i salafai. E le e no nofo i le tu malo. Ae po le a le anga vaa na la i ono mai e fai ala tau mori mau. Po o ni tangata polo fesa o le tu la fono. O mea ne yo fai ngā panota le tunu. O lai i le official komsina. Mai la tau o lo o ngā lulue ai. E ma fai o na fa tu tuaina. Ele fam sinonga. Ya mai fai. Ale me monia. A yei sesi. E tauna tulai mai. Ia le kom sina o fai ngā panota. O ia e mana malama ele mata upulea. Ai peo na o vatua. Se mau e winga ele defense o le mata upulea. Po ole pui puinga. Ina ia malutia ai le a ia tau. Ale fionga le li fai pule ia tuia. Wale wala na tauna tapena le mea tau le application for an interim injunction. Lala winga le mea lina. Ala ole tu la fono. A fai wa utou popole tele. Sa utou mumusi ne ye tufo le tupe sa fata. Ae ile taimi ua faa tulanga ina ele malo. Male komiti faa fwe sa lato wilo ilo ina uma logistics. Baenga te tau na whaatumu uma. Ma ia ato o toa lele. O na tufa lole. Ele aifo ila se collaboration. Po se tulanga na fau fau fatasi ai langona le ofisa ol komsina. O lana au fenga aluenga. O le komiti whaapitoa asafata lua. Nema safatasi. Ia fatasi e fo'i male komiti o ngā luenga te tele, male si usio manga. Iwa, nerea sa faululu le tofa a fui, mau simanu. Nā lāra mena leoi, e faise, well, that is one of the best defense, arguably, in the court, against this petition. Iwa, nā mena tōu le mafoufou I nā mea. A le lau tōu o mai e fia mōri mau. A o le tupe le tupe ai, o le tupe le mālo ātoa, sa tufa ātoa lava I tangata uma. Nioi, ta iafe se lau, pe iafe lua se lau wale tangata. So there you go. Nioi, ta alusia I pua pua mau o mai e se tasio lo ia lo ia. Tu la I mō le fionga. Ile li faipule, ia ia fi naunga fapea. E apo mai. Ona ilo aila ia lele ta awa tele. Awa e le mawhai ana le. Awa ana o le whaam sinonga le teimile na. E ta ofi na wale tupe. Nioe. Ta ofi le tu mau le tufanga le tupe. Ai mana tua. Ola ua o lewa na mua mota a tufa tupe is tangata. Ele I fai ele fai ngā palota. Mioe. Ele o se fina ngalo o le fai pule. Ele o se finangalo lana komiti, ele o se finangalo o le komisino fai ngā panota. Mase tō fa ile komiti fa foe ale malo. O le taimi lava wāwa noai, tufa le tupe. Fa solo le tufango le tupe. Nāna tutusa pau u ma le tufango le tupe. Ili fa pea, ua tufa nao la lewe, o ni tangata na lātou langolango ina, ia tuia. Ai tā hofi le tupe mō I lātou na langolango ina tole e fōa. Malelewa. No. It was fairly dispersed to all the people of Safata. You know. Ele yalwa wanfa pe atu. Setala. Oi, ola wuri iyo le paro koya lelewa mkole foka o fil kupe ola wuri iya. Nothing ever. Na fasa fuwa. Tangata uma. Oe lango lango ya tu ya. Oe lango lango ya tole fuwa. Oe na lango lango ya lelewa. Na tufa umana tupe. There was no prejudice in dispersing that money to everyone, each and everyone that supported Tuya, supported Lelua, and also Tolefo. So you see, there's no collaboration in terms of time frame, not only from the office of the commission, of the electoral commission, not from the executive, and not from Tuya and his committee. Why didn't they prepare an interim injunction application to the courts? Why? Savata lua. Manu manu ile tofio lo uto witu malo. Le nale foi. Ua faamriyeina ile sui minista ole matanga alwenga. Ole komisino sulfa inga. Male matanga alwenga. Ole pelestene ole fono faitula fono awao. Ole pale mene. The legislation office. The commission of the ombudsman. See, what I like you. Se mele lei la le mele la au tau tilo tilo nei ai. Tau te oe la lango tu la epa. Male HRPP. Male lato intervention there. Male lato tau anau ma tau amo. Mai o lo tau itu ma lo te le male mamalu. E fa tau tau au tau fangu. E fa amata ngā hai le tu malo, ma fa amasi asi le tu malo, leo o ta oto le tofi, o le swimming style to tonu, ya te otong. Te iwa vai le. Ka penafo il mena fai, ele a ana, ona o le tau a mō mai ele a wari ia. Ipe te sa, e uina ua iai le tofi min star, ya fui mono te. Aya. Nei se mea e mā na o yinei tangata nai lo le whaamalia ina o lato loto ele e lea. Eoi. Ia nā se ie se ea le tofi ma pa ua I ia le fionga le tamaita I sāwhai pule ma uumia le tofi o le fai pule ai mase o le tofi minsta. I will umon if I told to. Up enough with Lanamelia. You know, it's the same case. Olaf, I feel in the fight. I'll have fun on my.

O ma kwa I fili di sai kolosi o lele. Ma longa ma fau fau le bele tal noa tuai. Ya hofo la ia le fai autou tala. Ma autou tifinga. Ai autou o mai lo la. E fa matala le wingo le alanga upu lea ma le upu pato leo o vatua nei. E no folio o e fai lau fai uwa. Ma fai lau fatu tusanga. Metaphoric comparison of that proverb. It is so similar and it hits home exactly of what is happening and how we see it now. What's happening now at the current time and place? And who are we referring to? Ora wali I umala I e te te. E te I mea fau. Wala atu le toi taliaina ni mea fau wa matutua ma fau fau. Wa nao mea tuai matonga fiti tuai sama sani ai. In their own comfort zone. Patila atu te ilua lelein. Wala tu tapu nia le faitotoa mo alo matama whanau o Samoa, ma le malo o Samoa. Tatou te sopo loa I loa, le ala tu I lea. Tatou te lei loa se mea sei vanga na o tatou taunu I leisi tu o le vanu. Fafen tatou o iu. Ya oa uina I tatou. Ma ta pena pena I tatou. Ya to salem lem taupule ole palo tatu faf afaita tu tele tapena yai we're not ready for it yet we might as well start at somewhere alan tatu ole si tu na tatu ngalulue ma o mal fatu tua e yai le awala mal fasino ala le tua e a wa wina I tatu ina ya tatu wata mai ma ngava E fau lea lau papa tatu te oi lisi tu o le vat. This is exactly the same scenario with this. Amendments to change the rules of the game. To make it better, to be safe for the Samoa Central Bank as we move along. And to make sure that we are not going to be left behind by the new systems. Globalization. International movements. The social media. And communication as well. Awane to ua itato walu lepasi. Was a solo on the train, Walele Valele, Alu Tabale. I also know my Pesevoile. The Pesevoile, Tomala Taisiaki La Pana. So sola uma ota, saila imaleke, Tia I oe ilea la tele. No for no for it. Valonga kuloka faku wa male pelipe. Tato. Ne itia itato wilal. Na woman of yat. O Samoa, o le malo, o le ao, o le ulu. O le IMF, o le siusi. Ele lue mai le siusi o le IMF, le ulu o le ao, le malo, Samoa tutotas. Na ole ulu e whaako ke kenge mai keme keme mai lo mare, mare siu siu. E lale nā, e leo mā fau fau wina, lo loto iai, e leo wali ia ma fai mai. Oh my goodness, if we don't listen to IMF, yeah, certainly you will be left behind. This time, IMF has to listen to the head. Palongo ile malo. Dan me tote fefe le MF.
o tele tou tupe sa ai talafu mai la IMF ma polonga ile tunu a lele wa saul lipoti ma fa momonga pa u ma la lo le ai le ai lava se no nga tupe wa fa ile le taimi le nei talu do tu la mai na uli ale mali to ma le fainga ma lo ale fa tu tu ile tu sa bo utas ah ua matuai pa'u maualalo le tulaga o aitālafu a le atunuu na tou te fesiliao ala mea sa fai o a mea i e fai nei tautogitogi atu na ia tatou aitālafu ina ia mafai ona toe telē le avanoa aiai seisi a tina e tāua le atunuu mo le lumanaʻi or in an emergency, state of emergency, we have that huge capacity where we can borrow from our financial institutions and financial partners internationally. But remember, you can never teach an old dog any more new tricks. Leo le a malolo. Ya, maha ngai fo isi ngā luenga. Ya, na mawala yo le temi te le lava telesi a siya siya tuai ya te oe. Ya, malolo li I Mr. Proof. Ya, vapea fo I fi ngota Daniel. Ya, masiona falitua. Malolo to wainga. Emma Jane Lawson. How are you, my beautiful sister? Ya, le na. Femai Emma. Hope you got your CDs. Yes, I do have some CDs, but they are all on the social media now, so you can record any of my songs ilunga on the social media platforms. Hello, fire. They have a lot on it. Kalaba le ilunga sa viana taumayai. O le malo sa mo o le ulu. A le AMF o le siu siu. E le lue me le siu siu le ulu. Aia, o le tala sa o le tala le na. O le teu teu ngau tu la fono tau faofi ia malo si atu. E ia ia fina unga fala tu la fono e fina ua tuai. Ia le kovana male Central Bank. Pape na fo I male tatou malo. Ai lefa pe na alwala au mai lava or siu siu ma tatou minoi ma lue lue atu iai le ulu o le ao le malo I le valea le atunuu lenei ma e ute matua faafetai ai le fioga I le palemia e maise foi le sui palemia le minista o tupe ma outou uma ai o minista faafetai I le fioga I le lii palemia ua ia tatala atu le faitotoa ma tufa atu ma faasoa atu nisi au au nanga o portfolios sa I ona tau au. Lea ua faa e e atu I au tau wau ma au tau tau au. Melina o te faaftai ai, thank you Mr. Prime Minister for delegating some of your responsibilities. They are huge to other portfolios and other ministers that they can carry out and trust that they will do the very best and the due diligence in all needed. Nana faya malefa maoni malefa tuotuanga efa tinoina mea uma ele manuia. Awa ana uto silsile pa uto efa tepa uto ile to fa le palemia ma le malo. Nana tulai mai lava lua sui palemia na tofi. Ewe na fatonu mai
ile fa vai etasi le sui parmia. A o leana tofi le lua, ma le fa boi moe, o se tu la fono le na teu teu. Ina ia pui pui ai foi le mamalu o le ofisa o le parmia. Ma fa so so ai ngatusa, o na tiute mamata faioi, o ngā luenga fai. Ina ia fa sao le teimi mo le parmia, mo isi foi tiute mafaiva, e te tau o na awa ia tu iai. Nea sao tau sisila ye. Na ona umala wale fatau tonga. Si ngas ngas il paremia. Ae to alua na sui paremia. Na se ei mai le tofi. Ma faafi le mu ai. Le atunuu. Ma faa wau ngā luenga. E te tau o na fai. A o pea le saa. O le fionga le li paremia ilana sa ili ngā malo. A walo na ngas ngas. Iyo. Nea la ua whaamanu i atu i a le fionga le li paremia. Matufa isi portfolio sai o na tau au. Isi minister. Ia e whaftai fo i wato fia mafia ne. Ne whasoa whaatupu mo ne whaatamari i a le fionga le paremia malana kapeneta. Wato fia ai le tamamatua. Ya honorable teato ala peato e avea masisi minstasi nia olana kapeneto. Minstao le fono, ma le minstao o le ofisa o le sulu fa inga. Nea oi nana yei ya le fionga le taba satuala le fionga avui Clarence Nelson pe ona tofia ma fatauto ai. Ilona bala o wina le lama yaso ua tuana yatu. Le ala la le na, le fai atuai ma le fautuanga ya ila tau yolo te ele tu la fono teo teo. Fatu otua ile atua. Awa tau te fefe vale. Awa tau te atu matangi. E tutusa le lei ale mea le nā e tau te pala ai i ai. Ono o tala e whae awe ai e tangata. O le tala e le vaea ai le lea i le matang. E o mai lo tangata wha fefe o tau whemai ngā tei e tua i le pi onga ngai pongisā. Whemai e ile a itu le nā e no fo i nā. Ae otu, o tala le tupu ya mātou i le vāo o sā maunga, ma le nuu o le fitalenga ya maua. Whamai e o atu lo tangata e o iu te ngā lulu e whālongo loa, e ile tangata e nofu i tono le ana, e ile leo lau o sā o tā lingo lingoa, o le a ai nei oe. Ta li lili solo mre. Ele otanga tu ta fefefe para ai to so solo. Waleo ingatai, waleo yuta li talo loa e. E to to tia pula ma, to le koko ma kau mai ya. Mea e fa ile mea ai. Ea. E la le si to ina, ole mato nu, ole si fo iso alo ya soa ya. Ole to ina ole mato ai ngay. E toa lava le loto ma, e le palaki. Wa omitele neita usaga o fai o na faa fefe. Famai eile itu na e taunu otu loa. Famai lo male itu falongu to taali lili maile leo mai tono le ana. Ole a ai nei oe. Fefefe tamo mo emfe e. Ia saulo maso alo le si aso. Fi alu ok fi ava ai lei kule po o anga mei e ai kongi. Ela kunga Wetu I tono le anu E ola pusa pusa mai le asuma E ola lae E ola le taina fia le Asi tama I toia ina seina lae fatua Ola e se I E se I a meo ana sina fo I e te le lopo Fela e se I mai a I a Fulu fulu masina lo,
ma tu fa pe nei du malefi ah ma fai de furfulu ole a ai nei oi lela ai furfulu de singa a ffff ma le oi u kai fa le va fa pe na u mal mele tu pui ele ai a se tu lo tono sanga ele te tau no tu ffff e swinga le lei a watou te atu matangi. Tasi alo talitununga. O suinga lelei nei e sa ti ai. Mea sa autou sapi ma se e ai ma maua mau. Ae se I manuia le atu nuu atoa. O ane pasil tu la fono le nale. Ma ia sila sila ile saunga le mu o tupe le atu nuu. Ma leo o mai o le money laundering o tupe ele lea I te tonu o Samoa. Wa lewa na iloe outou. Tele tangata na lato iloe le ai masesi nara shut up pa ale mele na fai. Ta puni le ngutu le tangata e musu e tau. Ta langa ili mea le tangata e maua ili mele na sawita avale ia. E tai fia se lau afe le I te tonu o accounts o tangata nei. Wana nofo le nofo le central bank. Wawai atu. Oi la tau e tau ne whaila le tiute, ma avane lo se li poti e ave, e tau fiai and freeze these accounts, this money laundering scheme has been going on for so long. Fela wo o ilsu swega, oi te ngata ie sai tu o le melea. Ai se a ua vave o no oi whailunga, Yoi, I say, why did it surface so fast and popped up just after Lorenzo Lemalu was gunned down and assassinated in Ho Chi Minh City, Vietnam? Oh, yeah, my name is Tupu Manatu Yate, my full family, Awa, le popole vale fua. Ma awa fo'i, tau te toe finau mata fela mai, le ango le mata mata ma whaalongo longo, e toa teleo le atunu, e ata ma mai ma mala ma lama le leng. E alu e fesini po le ale wingo le ngā upua, ngā kama imuanga ngana, ole ao. Awa e ke finau maka fela. Te whaia kwa ele o fefela, uma o maka ele, pero le whaia, ae whaia, au. Tawa lunga atu ai ina ina fu itala maali e tatu te tali e ai ya ai alofa mai le tuat pule pule te tele vai lua tutusa so tatu manuia tawa lunga le ngangai fo faiva ile aso atai au yo la stof muli fo ile nei o le ngangai fo faiva ya alofa ngie le tuat a tatu tau ma vai ya angalelei le tuat Pe te tau muli muli mai I a te aupo, te tau muli muli atu I a te oe, o lau faitalia le na. Au. Mai o te iloa foi. O le atu tele le atu nuu. Ya? O lo o le atu tau mate mate. Sale! A ewa tau te pole. E fai e le tua isi mea sili sili. Mo I tato uma mo oe mao. Ina ia talafea ngai le lei. Awa. No tato. Ala I malo, ma ia manuia atina e le tangata I lona ainga le kalesia, ia ma mea fai ele atunu. Ai une ngalo sau vai ele ola, o lua tasi, lua I mafa, fitu iwa, lua fitu, numera na le atau savea. Isi a tatou marketi, o oil grand market, nana taunu watu ana le la, le latu oka, ina ele numera tasi, Triangle Road, West Auckland, Massey. Ya ole si tato marketi, Tassie Market, le olo I tonu o Mangele, taftafa tonu ole McDonald, na olo yei tamo Robbie, ya, male au fenga alwenga, Auntie Fiona, mai lato, tele mea he mowa I nae le Tassie Market, ya, na u mowa fe matato talo, mowa foi le ulu, mowa le meo le koko sa moa, mowa le ma moe, mowa le moa, Te la tul tasi market.
Olo mea tau lima uma le atu ula lo ta otu hoi ina. Ole vai asa fau. Ya, ole ai fau ilisi fatulanga ina. O tatou pampensini le nei ole Z Station. Se full Z Station ile tu langi I Sisifo, West Auckland. Z Station's uma se full I West Auckland. Ya, ole a fio mai le fionga le li pule au au. O lea tinae, le fionga e atole a fua. Po le tofafo I le li o le tu lavea, tupai Larry, tupai lavea. Ya, sunga le fa fionga inga. Uye ono uma tinae na, ya maole atatala alo ia. Ya maole afapena on the mobile mic, you know, a quick place to stop by, you know. Mama wai, bafape wo tapuni le dairy, po tapuni abantua 24 hours. 7 days a week. Yo, wefi ai mamoe. Ai le masani un fata wini mamoe ili said station. Ale wale wakunga, ili wakala. La ye tato brands na. Ale pasifika ai mwise lava uloa sa mua. Wefi ai se mua, ya wakulae mwola umua inga. Yo, mwola wape elengi, mwola u. Soska mako mwola u. Mwola u pisupo ina. Ya, ula utofa funga yae. Is a time o mo mua ya anga lele tu e lunga le ala tele pa pena fo ia te utou o ta pena mo le sifi po o utou o lo o avele ta avele le time le nei famili antu le ia te o sebe ia te oe o tatou I lunga le tatou apio fo linga rofa tele atu mo utou tufal tatou por klame love to you Emma Jane Lawson and your mother Vaitupu and your family in Salt Lake City Utah My sister Ngalea'i Doreen Lavea and all of you olo fafungfunga ma Utah. Ya fapea fo'i Sergeant Lei Atawa. Senior Sergeant Lei Atawa. A'e male malo. Haseni Rohala Lavea. Fita fita uma la tato utunu. Oe olo o a'a fia. I... Military America, Tatu Talu. Let's pray for our servicemen and women to be brave and to be safe and to come home all in one piece, walking towards you, not with a coffin covered by the United States flag. Ya tele o tau tabam tina matutua o le atunu, ya angalilei. Ya ma fafulolo to sifua lo fafol matutina pele ya tapuitia ya maletama ya sofi to yali isofa ya malefanau ina ilipitunu u o takapuna amualo ave ma tina ya auona le fionga ya msoe tauli yosefa ya manayo tuafafine maletama o vaisingando ya lo fatu to telo tato wainga fiangai mari ya fa perfo ya papali rosa ata lo fatu le ya to save ya to ultu fine ya fa perfo le fionga ya tu yoti ah mogole ava no etalo no ai ma fa so a foi ile a woli nei one ngalo la tasi la tasi market lo moi lo lo vaiolola ya ma vala au mai Ile ta telefoni ile na olu atasi lua iwa fa fitu iwa lua fiti lo atato woe e su ele pesere atau alena mana oma iai ia se tasi o uso ia ia vai ele pesere o le tatala ile tato le tato tano ava pe afa sua ile stonai ai to lua na yuso ia da vala au mai ia tiao lo avel ta vale mfa longo longo mai ya ole pesele a asio tina sa tu sia ai fa leo mausuina ele ia to severe ya mole to ia lo fa anga ma fam yanga tato tau ma vai nei fiafi fa mangalo fo ise leo le au na ya Tato fino a ilha sua terra. Sou igual a lofa telemóvel.

Tai vibrat mai luas pulu biru te ona ta laure tu lai fitu. Tan fitu ya unat muli muli o ta tau ta lai pian pa pongai ne so. Sa venga dung ole awala lai tu ole lo papa ya ole nau si fi maru ta tau tu lu. E lo vantu o lalong pa tu aina fo ole tau tu ale radio sa mor sa ngale muanga ia I bota malawa pai pai ma mie. Pai lava slow traffic al tu I Victoria Park ngai lunga ele ala lau papa fo ia si bota malawa. Ya nga ya tu mo nuia so vengo mai po itai I no shore au pani a ngai lungo le ala lau papa o le tūlanga na o iai se vengo I consolation crime kwa po lokal sa winga mai lungo le a ngai mai I lungo le ala lau papa ya pepe mari o silpi en maro tato so no se vengo I pi chaven a ngai lungo I perkdeo sau I perkdeo ya rwanchu ai one wa rauta ngai lungo le ala lau papa ya uma sani lava le manu le atungo ya ole na I want to be a lover, Sylvia. Yeah, I love her photo to later, no, I love her to Malawa. Oh, so I'm going to be a college here, I'm going to be a road here in Bay, Pontombe Road, I'm going to be Newton Road. I love her slow traffic, I'm going to be a Great North Road, I'm going to be a Western Spring. Yeah, at the mouth, White Bones in Chevalier, I'm going to be a Waterview Street, I'm going to be a slow traffic, I'm going to be a Avondale, I'm going to be a Rose Bank. Moa I a Patike Road anga e teada tu peninsula. Ia ole nā, whai slow traffic. Sa paina I Lincoln Road anga e Henderson Moor. Saulunga Clendine Runabout, Basi Wai Kumete Cemetery. Ia ole winga tu le atu New Link anga e Vandero. E le lamat pa kai maani, anu atu I Tiverton Road, Wolverton. E te mō po ni winter road I po atu I a Mayoro Road. Ia longo winga ole motorway anga I Nickel Bridge. Yeah, or Savare Mulama, Savanga Taurana, Simon Street, and I Kaiba Bars, New Market, Manuka Road, Middle Bank, GI, Belverton Road. They have seen the film Manu Tato to know. They have been real and I told my town, I don't want to have a tie to tell the Amman Winger. The Lona Angle, they my here, I take a little to say four, and I moto Malawa, Savanga Greenland, run about along the motorway and I hear in my toe. The mele tau tua tu aere Radio Samoa ua ma kua slow ala saura traffic pepe maalia e o umai moto malawa e le saunga le mu pasi mai mako karakaro mai io e soifua ia I tu vai manurewa o South Moreland kua ma ngai ala pro o le traffic trota takarini papakura pukikoe ia ko pasi fua I tu vai sa venga nai rungo le awala anga lele li tau tai o tau sa e nina fui bae ngale fiafi Ole Stoffil fa fitu nga venga los flu augusto lu or wono ya se la la le el mi nga man pa lo lo tawai ya ot pa tano fa to la torta to no my love mo nga mo lunga pa ya se o bi to ti ti ta lo fa la ba ma no le pa le ma no le so po mnia a pe na foi to as in the sina ta no fa o amai na yo ta mana yo tina ya wa ta mai atu le ma nu lu ma no ta vivi Vi ia I lele ilan fa mano longa e pa iatu. Ia, bau le mano se po lau mai I tātou. Le labo mama iatu wa ngai tupo le mapanapana e mano le po lau. I tu asin sina le ato le tunu leo finga le venga stofi le tu alo pa no no manua wasa mo mo atayau. Ia, porova mpa ta lo patu, ta lofa lava. Pa ta lofa ia tunu e mao le malo le tātou tunu. Ia, alo pa pe na ona. Pa ponga mai ia tunu e mao. Ya alofa tu mo to e tartonu lava e vala mala ino fuang ya tartonu ya do long sia lava cha to ile anga le leo le li ya ai pa pena fo in long sia cha to I fa mnyanga sa mai ile aso mo le aso ilo na alofa malona anga le lei pa tala ba tu le anga pa no lo e a feso se mo tanga se nga se I mo to malawa malo le tru Pato o tolie ngā se ngā se o tino a lofa te le atu. Angale leile ni I lana wha mano longa e pa iatu pa iane moa le manos. Ea, tātou te ao ngā mo I emalona pin ngalo pa tala pātu le ngā ngā pa anualo. Tā lofa lava. Pato o pātu foi I lato o tuli pa zalanga hea le pengo fie. Eo e wharu pisasi e peo langona. Ea tali tonu o lo e langona. Le tu umuso le ngā ngā pa iyo le li. So so hani le nā mō tātou. Lo wa fine fo I mai, lo wa tali I fo I mai, wa lava le nā. Sana mō iam fo I mai. Ya lo fātou mō tō tūli fa salanga. Wame mai se la fie fo I mai.
Ya tato woa e deri I paulio le ala e manuia I alofa atu, patala batu, patala lofa I anore atro. Tama mteine o a mai, manuia mai a onga nei aso, pe I epo se mea usa I epo ilangona o le tama mteine. I epe lama no pai atu po I a inga, talanoa, talanoa, talanoa, faasoa, faasoa lo tamamano tina, tana tala I aise mea ua fane tono em faro vesasi au langona. Ya pe ngai ma onga ya le aso soi te alu mare ma ma la o venga o sa loto la wa onga o wa le nau a matu le pumoni lo te ma mo china yo ina te sta I ma sa vali ai mar me anga I ai ya la wa onga to to na le ngana pa lo alu to wa tu to ma tu ya me se no ma tasin so po ai to ma tu mo la ai te a un engalo ngoto lo loto tama ma tene e o na I ma tu ha e manuia o onga Wa singa wenga lele. Mana yer fa pe cha dia alu mala fa sa mo a to tino tama manu yo to lum na ile anga lele yo lele. Pada lu fo ya ina to lu ngala pe po linga fa po wina tania lu mala ainga ma pu to mai o tala sina leo ma son to atina lo salia lo fa atina lo ma pu to mai island bay la mo worin tonne lo fa tele atu mo to u mala ba pai wa missi access wa au ke por ka ke pe lo ia ore na A paye te alofa ya alu wakuya.

E o fanga manu I ululu o la au, awa e fafanga I funga o la au. A o le tangata, e fafanga I upu matala. O le mafi leo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona faapongai, e a fua ilo na sio sio mianga. O lona lea sao ili faatufunganga o le iloa faale aso, mai le tautua se ia oo inapule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua foi, e tāo fi tau muli le atunu. Vea vea ai le ipula. O le upu nei fai I isi fuala au, e mawhai ona whabena, fuala au aina, ia po isi foi tāo mawhai masani e le atunu. E iei li teiminei a e sila sila I le tele o fai papalangi ua sau li teiminei. E ia ia whae te vai atu o lae whalua ina lanu sama sama ua pula ma lanu mea mata lava isi vaenga. A ua ia ile vea vea lonu inga o le tongi tongi fo ilea ile pa o le whae. Vea vea a ile I pula. O lono inga e whata tau I tangata fo I e. E ala whae atu sina tala whata I tae. E iei se tasi nuu sa faise ngā lue ngā le nuu ngā lue ngā fai tasi ale nuu. Ia, mana tua foi so se fio angala wa e wha moe moe I le mā losi ale nuu. E tū leia le ngā lue ngā. O toi ina mātutua. Ia, nā leo atu la wa e wha mao popo, nā o sina vele vele lai titi la wa. Ia, nā wane lea sa wha I mata puai. Ua, Mā puane nā I tamā mātutua, ai mai tawina lawa ele komiti, a mapule au mātutua o sāwhai ei fōi ma le au laiti. Toi a matale ngā luenga, e mapuane le au mātutua, wa mapuane fōi ma le au laiti. Una wala au atu leo le komiti, sole. O le ale me tau te whata I tai ei fua I tangata mātutua. Tau te lei lo to ina I au mātutua. O tau e wha moe moe I ele ngā luenga le tatounu. O le fie wha ngaki ngaki ngā luenga ua la. Fai mai le tali a lesi lai titi le nasa I e. Mā kou ke I lofo I mā kou le la va. Fai pelo le upu o le tanta le tai tai komiti. O I se ka lofa se. E u tau nuu I ante u tau le muanga ngana le atu nuu. Ua ke I awa kou vea vea kou ke le ipula. E oe. A wā o le wha I mo se wha tai tai inga. E mua mua pula, ona whatoa vea vea ailea. E ofo I le mango, po le nonu, po alawa la au fuala au aina e masani ailea tunu. O le natura I o mea, e mua mua ona pula, ona wha solo solo tuailea I le vea vea. Ia o le whale tonu lea wa I le tupulanga lea. E vea vea ngai ko I inga. Le ala leo le vai vai, ua mantutua. A e vavea inga vai vai a kuai malako. Lala nana wala au atua I ka alofa se ia au tō. Ia ngā uo kou vea vea a kou kele I pula. Ia manuia lau fāsa usaunga sa moa.

apa tas mai tātou te pipi le mō. Se pō mani o le kanesia pa botonga ke usiana Amerik Samoa, ma le pianga o whangai tua Amerik Samoa, tātou bebe impa manu, pa aptai ai pēr le atua e le au noa, ilo nā lofa, malo nā galerei tau si mai, ilo tō soifua, malo tātou wola. Pe lava sa aptano noa ian maro le atunou, ilo ulupapo, male ulupane, mai se lava rata hapo inga le atore atunou, tu asin sina le upanga rbenga sofi, I maoto malawa, o lava na yalo mpanau, le tono awari tia me uma, ele matango fio lo tato tua, po lava rbi inga I ateia matu mawe pa vau. Luosu lima minute wate ele tulai fitu na minute tala tato laina, Waso I fuor malo tato, tunu u toru pi twitu tasi lima I toru no mera au ningi alo tato I mili on the air at radiosamoa.co.nz Facebook page, manunga le YouTube channel, Pāma Noa, pe pe mani a mailo sa, ya mai a poi, pese mgako, ta penna le programme spese, pe a walesi mako mea no, ya tai tono lo malo li lau ta po inga Samoa, mri lau pa saunga le nepo, la tau lunga le ala orpa o ngai ina telefoni, E matautia, e matautia, e makua makaukia, me tutupu mai ai, e onga onga ni whanam labi, nga le tua lalo ane Radio Samoa, nga I nga nato wham, mawe pao tauta le ai, ma taala I longa le ala, le lono me tupu ai, awa ne wha moe moe, pa mai asa no mona, awa te wha malango lango I lo laba ata mai, wa e alorua, ma pepa lo, lo au, pia ma kia nga ia. Ya yeah, mo riang at mo to malawa our phone ina telephone ta what lo le mo le pasia mo li tu li lo sao ya yeah, le lo kam pa nge ka nga yo mai kam ngar kam kam ra nga bale te lo tanga tai le o ma tai tu ina ya fa ai lo lungo le wala le se si lungo le tu la fono ya yeah, malanga nga pa lo lo ya yeah, mo riang lo pa so nga sa mo pa dal ba ti ya miu fa mo sa pa tai Ya, mana ingat lo maputa mai, manukau, manola bapa cai, ya si oso ya ni kola ulu, ya layar bisa palinga ilung ale one true hero darling haba, sorry, lain pung sa singi ya layar luar le sa palinga si oso, ya lo batu ni kola ulu, pancua manopalo sini Australia, manola maputa mai, ya pepo si, na ya sini leo, ya masih untuk acina lo salio lo maputa mai lama ya Island Bay. Ele la mua warantone, ya, la to umalama o maputo mai, ya, lofa tele atu, na imilute tala tato laino aso I fua, na malu or tato tunu, ya, wala umai famnia, lo waso so I fua. Kammo a inga la kai, jo waini, eo e po kammo na makamakangi, ah, maratua pea Samoa.

0: At kaya ko ya ke ko for ko. Yo mga onga masang ya ngi ko inga.
1: Ya.
0: Wala ber kama molika sang. Ya ai fa kai de ro for ko ro pe ang ko ya ko ro asia si mai ro ngalo.
2: Amen. Amen.
0: Ai de olonga ko sa.
1: Ya.
0: Ya alo. Kalau masang ya emang kuai kemari ya ingat pe ya.
1: Haleluya.
0: Mama kuai akhirnya.
1: Kilia.
0: Ro wa lo fengia pe de ko ro so ko. Ya ngau. Makuofo ia alo alo fonia pe de koe ia iba e kau ia e fa pe fo ia no mako ai ngā koa
2: mustana
0: ia e maise o a unge ili ka mamar ki ngā rai ia maise au fa ngau re maise ka maka ire ili ka wakuanonga ingoa piko mai a di roi ingoa ia amaya
1: amaya
0: ia wa ako le vai aso le aonga ili alu le aonga la vea meri vaso le ili
2: kuhu
0: ia e fa pe aila si wa kri hula pale le E que nga kale a ele fai ki kere ule vale unui kome ki. E oi. Ta oi fai kua pe kere uma so fong wanka e. Muki. A ole alo fai ole a kua elang.
1: Amen.
0: Fai ole ole so e fua me dao.
2: Amen.
0: E ole em muli a kua elang anga fai kai a ke uko fai kua.
1: Yes.
0: Ka sanga ia mako manga onga kui nga kui a ke uko olo uko fa. Ka kui nga ka Kalau sanga ilka koma kai le lang. Ku so ko ma koma nga. Amen. Ya ya fa mungere koi. Ai nga u mala fa ngo ngo mai wala ni le ulo ko ngo wala si le fia ma le ko.
2: Amen. Thank you Lord.
0: Le dir si fa nga le ko.
2: Amen.
0: E o sha mo ko fin e sha mo ma le u som fa nga. Ye fa pe fo le ro ro ka ko ai nga ye. Ko din ko. Mm. Ya fa si si ye ya. Avaku alo fanga ma famu yanga yake okukinga iruku. Ya somare ya.
2: Hallelujah.
0: Yo manga onga ngar ngi ko inga ye. Ye fiat.
2: Thank you Lord.
1: Alo fai. Afitai le au. Talo fa lili. Tatu vai po le ale fionga le tu fa mai ole nei. Au ona yo tu po pole ma fa pe ani. Ni ame tatu te ai ni afu ni tatu te inuai.
2: Amen.
1: Ni afu ni tatu te ofuai. Awa o mea umaia uta ilia inu esi. Awa o sila fia elo o tau tama o ile langi. E ao ngā ia mea ia te o tau. Ia o tau mua isa ili lona malo malana mi o tonu. O na faa o popo ina atu lea o ia mea umaia te o tau. Iova o aula maa te o tama ua faa fofonga. Ua faa fofonga, ua fola sia manao. Ua faa fofonga fo. E maa sani ia ua fionga lea tuae. E maa sani maa te o te tatalo lea tua. Ia sanga ngalue a tiri lea la wofionga ya imato uma lava male au malili male ainga le tuai mato te sa ili lo malo mato te sa ili me ma wailo mato manuia ole te talo le so te inga mala wofio ole fia ma wose fa ama fa malo si mai se tasi te tasi ole fa tasi ya tu le e kale sia ma tapu inga ia ole alo fa te tonu ainga le tuai le fa pale pale male tau singa fa nau fa mai wala olo ngase ngase ila te tama pa yatu pa yane pa ifo wa aule atu wae ya faise sini olana olana vala au na ola wa fio te iloa me olo o me alilo olo o yola loto malili le atu wae ile fola sia le ai mo tangata te talo le manuia atili le atu wae ta penanga le vai mama o mole ainga le atu wae ya e pa yatu e pa yane o afu fuanga le atu wae e vai ai le tangata le taimi le pe wa mativa totonu Eva ayanga iluma eva aile eva aile ile ile ile ifuafuanga ole ahinga le utausanga le ya ole masinga le ole masinga le ya utefieta la noa la vai la ufuma yo tfafita yai o sia ufa na ufafita ile fafita ifa ya onga tama ita ile o amaya wa walua nei walua vai ya so ile yalu mato te tatalo tama o mato te faya uma la ma me mato te mafaya a ole me mato te le mafaya tama Ole mea lea mola wafio awa uwe ete sila sila ete, ete fia fia e faa fia fia li tangata. Amen. Ete tali manao. O winga ia tamaa ete tali li manao lo watali. E tali manao wa fafio. Lea tua ia e asi asi iso se etasi umalava o siona ainga watau. Wa umana ta uta umaisi wafa. Ke lea le tamaa matua lea tua e. Wa e faa upopo laso ilona soifua lea tua. Faa maafana fana ilona loto. Faa fia fia ile vaa imai o atu le au male fanao. Faa fia fia ile vaa yatu itau mafama tau singa lea tua e. Mea uma e faya le ainga. Mea uma e faya e olo fea ngai maletau singa tama ya fa apea ona fa tula ya ilu na mafa fa mo fa apea e ya ile

0: Radio Samoa.
1: Το συλλημαϊκό. Άμα.
2: Yeah, what up,

0: Me e mafau fau mo mo se unga nwenga fa leo leo. Ole eme se ali man kau, na te tapena ina oe mo sa wa vanoa inga nwenga fa leo leo. Ele ngata I letino, ai fa apia fo ili mafau fau mo li poto maasani. Ole o yaifa ya o nganga vaa, la tau te fiso soani lau fai nga malanga. E yaiva senga ole hafiafi, e fitari le le mau fuafuanga. E fa angata le stala le aso lua tasi o aukoso, lua afilua onu. E tele a vanoa ese ese, awa lai te tue fatali. Tangai ane le mseltraining.co.nz, bevala au le o valpselau, lua lua fa tolvalu. O valpselau, lua lua fa tolvalu. Your future starts here.
1: Nasi

leli ie. Ie e tula yatu lo malo longa. O oemale atola au o lo malo si. Ie o ofua o staulanga ile a mio tonu. Ma ia alanga fie fio tangata a mio tua. A wale alo fonga ile wa e fawina. O nao lau au au na. O ta vita. Le, ta mama manae. O bantu ala usu le tae au sing sengi. Se sulalo wa lofa mo la wanga le lei. O leo wa mato talisa paia ma le fia fia. Le aso fowa e amai. Ua, alanga fia fia yo mato loto lo mato wa tua ma pese o vi inga. Mato fa peatu e le lei lava oe. E pa ia lava oe le tua o au. O le tua siri siri ese ma le matautia o le tua ma mana. O le tua e pa ia. O le tua e fo uma iai o meana e faya. Le ai lava se tu sama oe. O lo walofa lo fa maoni ma lo wanga le leilo matu tua. E tu maue o ele ngata anga o mea malava. O le tua oe ma li iai mana oe me le leu malava. O le tua e soi fua mai lava le bavaue o le fa vavau. O le tua oe la eile vi ingon ma maru le tua oe. Pulpura le matango fie. After telling about the mile, my law follow a foam out to more than 8 time help. Low law for more money for my mile for long and let you know. Little money for buyer, tap out my inga while 5:45 on the lay or owner. Fabena matto will fail a money fear and 8 time out. On the matto pissing for half tile, he had to oil out pull a letter mark. For half tile way for popol near a foe. The latter see form of the matto and the yellow matto of the alienias for Rayleigh, Lewis for Tassia Yasso, or Kusol for longer than 8 to sang up. All mato malango rene yaso, tu nati o ao te maa whaamona monese e tau tai. Yana mato fo longa leo wa whai nei. Manu ia whaivo le a whengai mana tino ili nei fo yaso fo wa e mai. Mato talo mo na tino pele sa moa. Whamaria le tino o na tino e whavai a te oe. Manu ia whai ngā malo. Te tai umo sa moa. Manu ia na yo mato ai ngā umai sa moa. Whapenaso se maango rene lalo langi alo o lalama papa ao ai. Mātou talo nei tae au, nisi o ainga wa alafa e maifa anua noanga, o le malanga le fātua au ia le maliu maleoti wa motu siya i maftanga mafana mana i ainga wome e masani, talo lo fide mu malungang fa maise fa mafana fana i nai, ila tau, ala fangiana ya mātou fanao nene yaso, malu tia ila tau le paolo wa au, sa ili le poto e ala ya wa onga, fa manuia, i faivolo fe ngai ma lim tamata e faya onga, Aho ina na yamato fa na ya ba te to lo ina le ta po inga ma le tubal mul pa na yamato ma tu tu asin sino samoil ne yaso yo lava amo le ma fan fan lo lo fa fa fo si er la to si fo la le tino si si le lava le nga ga o me o lava o le amo fa na ma tu fa ye ne yaso fo we a mile tanga ta mana fa ye fa lava ina ye fo ya tu vi inga ya to oe a tu ma wa pe la ma tu fa to ba ta ma fa ma ri mai In the two are with the Samor Neas. I taught Matu Wally, Matu, but I did a bit of a lava. It is rough a man of Malo, you should be so Matu, Matu, Matu, Faola.

0: Radio Samoa.
1: Το σύλλημα του Άμμου.
2: Baiga matalde jalo tawara nei foi tai au fau tama ki makaurau au ki lani ono whanga leo wha sa launga rita sa mua balulo il maru lūra nei te mi o le tai au winga wha ma wino le tau mole nei as for rei leo le wha solo na awa oa langi lei pa una I wanga ma mai nisio vaengo au ki lani pua oa nisio vaengo au ki lani angi mari amara sa vini mai sau jesu sifo o winga o manao le tau na whengai matatoui au ki lani e re nei foi as for rei leo se funu mare ono al mauru wana al maru lūfa ma wina mo au ki lani Bole so tai au pe au lia le aso sulu matango fia le lan tele vaengo au ki lani tu tusa lele maru lua nei matai aso fulua no ilona mau o lunga ar vaengo yo tuatu le aso sa le a fasoron awa o lang de lei pa u timu ni so vaengo au ki lani si furfitu fasoro atua ina lang de lei le aso nga fu aso lua aso lulo na vai aso lumana yatu pa u timu le aso tofi le lau failo ya te oe se il tulanga le ui swinga o le tatu pa tul maru lua le am sulua no nei sulua no tai aso furfitu le aso sa sulua no le aso nga fu Sepulvitu la solua, sepulvalu, ia la solulu mana stofi, olva ya solu mana ya. Wae fa fonga mai la melo la ye ka ko wa, ya ai, a fong shir fio la uli yao tae ol me shirin ka wa. Wae ga matal na talo tau rene fo tae o fong, ina ulu swita sino wate ane le tu la, e ono, tu si tala band, le tae o le pesi tala ina fa fi fianga rwile samo. Ora ne fatai o fole to no got you to mang hard wing on the tie out ba lo la bale usun ne vaya so a to ya fa malo se mai ma dia fa bol ne as for really al pesele mo ho

0: lois fo lona o jele julai ono ma lo fa te tele lava to tele tampa anga o leua fila me fo fa fila ai fa tala fa mai ile nei fo ita a fo e a mara fisili fang ta luisio a tabai o fio na asola e il tau sala a ele ngo fo fanka ko fa mara ski mor kaya kwa fa I fisili fang ka arga kala ke onu e bore uso la fat ya Or cario la fisili, or I owe I left you.
1: I ran a sola, I ran a.
0: Yeah, my lot, tell all I'm here for ye, tapa anga tie out, the eleven. I paint that and not a matango of a year, so all the our own to spot you to see of a long way to. A season so long.
1: Yes,
0: season all the old matango to fail the name or langa, ill tame me fan of my yay, ill tame me OTI, ill tame me to toy, ill tame me in element to toy. Yeah, my seasons were mine, eh? Ele osola lal ka usala. Ele osola lal to sala lilu. Ya te lo nice swing ala foil neva time mal tu lango ya. Ya. Ya stay me on a follow telephone le ma ba tu voice so no ngal ne ngal ban mana. Ya te tele fa to fa te pa tala balu le ta on day I fa malo fa te tele level to no so ngal fa fa ngai ngale ya pio le fa tala fo mai kala stet. Ko kwa mai fo ngal ko mai ke le. On PIC to Ganini, I know what look at a shake, so much of a hang up. There was a tail of Tata Pangal or Tata Mafuta Nate out, my low level is sweet for real. We are the Mavaya to form a bong by Banga Umma Labo Aukilani. I mean, or New Sila or Aukilani Le Sili on Tortelle. Mama Fatil to Lango Ilfulule, Maru Lutero Nato Sang. Ah, yeah.
1: My Ilaso, no, Ilasus, aso Iva Ilasus full on Masina or Aukuso. Oh, ka o ka e se fa le tonu o lo o yei tātou. A fufu ele to a tele. Tu sa o le ua mauti noa lama fo e au kilani ia. Ua makua sili le fainu mera fo ele le o I lātou. E ngase ngase maanga I atu le fale mai. Ona ole tūlango lo o yei le pepe se fulu. E mai se lava la yei lātou fo e yei ngase ngase a faina. I leitu fo ele atau le maama. O vahenga le maanava po le respiratory system o tangata. Peo inga le nga makua maa. Mafaya, mama fakia foilele, a foile se lau fitu se fulu fitu ia tangata. Foilele na tao fia ivainga se fao au kilani lava ia. Ia tau ia stu langa ua matua fa poleina lava foi ia le pulenga o fale maila tau ia ona ole tu langa lo iai. E falling a mile tiro tiro fa ale fo ale fale mai. E ise virus fo ile ole virus o pole virus la vai ia le olo ia le fulu. Ai na paula le tu langa ole pe e olo ole le fo ile le. A wa le falling mai ola ia ise se tonga fiti olo ia la fo ise vai la au. E tala fe au nga le le ia mal fa fe ko a ingor kamale nga paua la le tu langa fo ile le. Mo ta to la vai ia. E se sau la fo ia na va ve na va ia ia fo mai. Pe a fa a pe. Ia wo tau langa ona ni tu langa fa na a ole tilo tilo lava ya fo mai soli wa makua ima mafa lava lenga iva ya so fo ilea ile capacity fo yo fo mai kusa a fo epe ole lua fe mali lufu lua sa yesi tu langa fo ilea ma walunga fa apea ya lefa cho ato e tu la ima ili saimi len ya e oi e iyo elalo kama fo fa ulua fe lua lua waipe ya vai kemi fo iyo lko viki ola eka u a ola lava fo ye e faisi mafati ola tunu ya ole ne lava itaibi a a so le wafai ya si mima mafa ma yo fai ngasi kinkiki leo fulu
0: ay sa wa So I only did not really put in my one time for Calvin for the so do by a total wine. By a solen chat to Nation of Fitzu, someone fitzu, and I told now for Penana or to lay from my Okilan. I'll buy a so to art, so now lose my lima. Yeah, all I told them find out from my Ilea Fiela to your lay. Elaba on side.
1: Then my fakua, I'm a califa.
0: So I saw the Yawale Sama for El Pocalamel Neva. I saw Yal Tulango Il Telo to my Tile Ola Onga, Telo Lato Leo Fangar Wenga. Ya ona ole malu le tele ole tau
1: a foi ye ole la tau ai ole o piko silinga faing sa mai ti pepe ang a pepe ang ele fa tau sanga ya mai la tau foi ono su lima tau sanga ang ilunga ya ole no winga ole tau la na tau na fa ai te te foi le yai ole strain ai o pole influenza le ole a fi ai ka ko le kai milenge e fa ngo inga fa mai ole AH3N2 ah yo ko ka wo fo ngi fulu wo fa yo la ko ngo Ya ole fa tuanga mo ta tu. Ah, la pita inga la va fo imal fa manatu. Ya tau sisi a fo il tau sia leo so fo malolo inel nei vai tai.
0: Asa le a de lo manga o malen sai te wala ko milion ole wispek sa fa le tonu ya system nafi ya a fa mo na o te fo il le a e ya il ta mapangota na transfer mo le sifat bui bui anga I paremoremo. Ah. Fa oli mai le o isi fo bon tala I tonu fa fa pia fo kai kai le ku pulen me ko fa fa bui bui a. Ai ole angani la chinal tamale wo umalonol il fa oli mai o isi pangota. Ia a mai se tali mai ele corrections fa matala le lei pole a tonu al men tu a wala ti ti lo atu ole tele sa ola fa tau pa sa ola fa tau le fenangalo tina a fa pe transfer atu le si pangota o ia a fi le si keng
1: ia
0: ai lo atu le el fa le pui pui la e si pangota e se fo keng yo la ia e de taula ona awane tu fa tasi fo lele e wal mela le tu a ia al mana ol mana ongol tina o sen tamalea a mai se tala fa manino le po fe tonu vaeng o lena na na mafoile le tu pole fa ola ya
1: e lu suli ma tau sanga o le tau le ale ale o Blake Lee o ia le ale na maliu mai I tu sonu no fanga a o le tau sanga po o mati le tau sanga lua filosofu na tu la iel fa la vila vele pe tai olo fa au wau lava foi ona o le ala vai fa au wau le tangel sina ina ia mauti noa ia ia ise fa inga foile o le ilinga na fa pertania accountability I tangata olo ngalu lu e mese lava foi ia ila tolo ngalu le correction ona e peo na sau no le sunga le oh, yes o le sunga yali e ye yonga so utanga fo ye le mongro mop a o le sunga la le na maliwai po o ye le na fa o le mama maliwai o lo na ingoa o si waki lisiate o le ali lalanga e ye fo ilonga ye so kanga nga ili si vae nga le ta o le crips so a fa apela o avak ngewa kufakas o le le fia fia la na o le sina sa te sau lava fo I o na fa atau no o le le le su esuenga fo lele scan le lei ia le history o tangata uma ina ia mau kingoa e le wakua koe kufakasi o le nofanga lea o no saim fo ilelo le wopang kai fai la ku exercise fai ala tau tu lango le asu o inga kongwa la le na tupoi so ele ima fai la isi ona kao fio fio wala nga ole tu fatas but o lo o au ngani le tina e sa tawa ona ia isi fai nga fo ilia mo ila tau sa nga lulua ilia taimi ma fa atau nu ina le scan o tangata nei ina ia mautinoa ele kongkoe kupuma koe maliliwa inisa
0: ea tu sei mali poti na mawal ta pokala me tal maile fa velen tu poema maile ola stamale a wa ye swing ola wa fa ye tonole which I'm hoping o se swing ola ve ya wa ne tu tu puya le el melen tu pua a be sa altina a fa pe batulan ta mo la e ya ya fi anga risking ya ai wa kola fa ala no la fo ye tu li fa sa la ngoi si o e se fo king yo la ye e shu wa ye le fitinai a ya tar sio ia vaenga wa fai le corrections department o si vaenga le e o ni vaenga le e a wai ni toi tupu mai se me fai pia na tupu a oh sorry ka lo fai di a o lo o sa inisio tau si mai e le tulanga o ye le vaenga o lo fai longo ina fa mai o e le o lava tau si mai tono fa mai a ni si la a le mole mau tau si mai le a pole nurse le na apalai o koi ki fai se lau pio fai se lau wai anga apalai ele ama sengal wengo mo wale lo ala po fena le sa afa pio le sioki ale fa se la unga para ile ngal wenga ale mo sengal wenga ala wenga la il fa le kongule ku poi
1: ah yo ole ore mon ya le na ole la bo mo le mau fo ise o ya mana tua o se tula ngai fainga ta tele ona fo yo le telo tau sanga ya o ngai male manatu e umangela onga kaka onga mau ale le sanga lu nga fo ile fa fo ma ye su sai fo ole ha onga na o ngai ai ha umai fo le fa ya sa ole le ya sa no lima wa fa lima se fulu fa onga su e nga lu nga fo ile le si kenge full time e mana o nga lu e le ya ka sele kali ya sorry ole sorry ha wo o ku a fai tau la ia ilana ia tala fo ile a fai kau wo va kwa mele se la wanga kusi apalai fo ia nga lafo ia iwa maanga ia iwa kumo ilunga online I apalai si kenge ia ole ala va e fai tau watu ele o iai ia e mai se la ole wako akele la nesi wa malanga atu I awisi talia ona ole tulanga le ole tau sa ili onga luenga ele ima wai ne hinsi
0: tala no ole tau sa ili onga luenga jere lope to telinsio tato fenga luenga ili Sky City sa pole vanga le casino ole titilo atu ole ufa alia mai tu sai malipotina mawa le tampo kala mengal malmana kere fa ngalwe ngole la ba ya mai mola tobi a
1: fo ye pe amale lua sala ule lua sala ule mas fulunga lwenga ole a fa ma amulu mai e ma fa amutsa mai le vainga a tole tile sky city ono le tulanga fa inga tsala ba fo ole tsali le na fo ye le sky city la tawia ile tulanga fa inga tsalo o ya ile vai vai ole sama ainga ile nei vai taimi ole sausanga e ola la ni si meto tino fo ye ole wa fa tau ese le sky city le taimi le nei ina ia tau fo ile tau tongi tongi ai ya wa manga kua e kusa polale ke leo le lisi e kokongi ale lisi tu salava pe to aiti iti leo fai a fofo iai faisi pa uo ila to uoe asi asi ile sky city la to uia ia ile nei fo itausanga ai o la lava e kokongi ale lisi e kakawang kokongi le lisi la to uia so e ke le la kupe kokongi ai le aise tupe maua o le tulanga la leo uo iai fofuanga fo ia o le a kau fofua po le a fatau ese uma pa ua le mea lae kau ilo ilo le taimili nei matau silo silo fo iai pe ka ofi pe olka ku casino yeah, right. Le era le casino le olo o tilo tilo ia ile taimile nei au isi au vaenga ole mai tau watu ia ola wa o veri fo ilele wa fatau is
0: right jelo la tau ia e fengalwenga nei au kilani tusei mali poti ole fo te vava yatu ole wa umbo na neon cell company ole la sao la tau falta malola oi Adelaide jelo Australia ya wa fianga umana alo yai ono tulango ifa le tonu fo ongal wengal ni vai chaimi a so le kole fa ngofi ele kulango yi di a
1: yes
0: so wa mo piki ka kol pele ki stai ma tat chilo le auro pele ki lo piki fo lele a le na tau fa ta ta tu nil tai ao ka ko umole bank la tu midio ngai le west bank a wa ba tu sai fa le tonu la son na fi a ya le mela le kupu a ele lele ya menge online ya mal technology ya o long a down a call system ya fi lo ka ko o mio mia quale vuole cari mai
1: io vai ho alle luce fu cala si casi anga le nga sendang af fa mai nga u manga o mia quale sendle lo po fe walu anga e luce fu cala fa se muli muli ane fa so ai lo fo ile le manuel la tinu ia o lana fa ala wilo mai le west bank o la fa si fa le tonu la to service le online ia pat wa fa le ko ngwai lo ala ya mana tuala ai ai si fo ye ye ala to automatic payments a e ko kongi ai pili e ko kongi ai fo ye ala ta o fa le ya po ni so to tongi ala to rent ai ala to langa fa pe e fa ya si fa nga ta fo le mole manu la tsunu a wa la nga ya ole ati le le payments ya man ko o so le lunga kama inka les fo le a ya ai ole tu langa fo ye ye sa la fo ye ona monitor le ko inga me fa pe nge ya e sa so whisper but e ye le ai kia mo tatou e kakau e fo ile e faia tatou payments I aso ngei kupu fa pene ia ke au ia olau ai kia ole ku ile aso fo ile leo ke mau ki ngoa e ongo sefe ia sau ile isi aso a wape missing ei la le paymengi a la woka ngofo kolo ku ui kua ile isi aso fo ile ina ia au ai lane I tupule mele ole alu ilungo la ka interest te a fa ape ia isa tu langa fa pena
0: so e te tau lana ieile mafu angai avei o wa missing le payment on na ele ona wala isi tupel tanga tole etungi ina langa pole alaul melatung ai ono lfale tono le elo se follow ayo follow alba ya ngala
1: e kakawala isi banks fo ono la to utangia ya le talo sanga to tanga tape a fa ape ola na fale tono la to paper
0: asa le ya to los putas minuto la to talo le to la fitu le fa fonga le proclame manu le tai alwe de sabo Lona Lusu Tasini was a push of that follow what it was a friend was a follow. Malono, Malon follow Maria to know who. My father found Penny the Jeff Foundation for Salon for Business in Malaysia. Put my own one on so I know them all time to call me a little on Neta. Good morning, Malolele.
1: Malota, we're pongy pongy.

Talofan tato tido o ya mai tato por kalam me ole nefo yasol le arreto le ola ma no lava le so tai mai ya ma le fai pe ole nei por kalam ma fa manu yanga mo oe ya ma no lava le so fu manu ya ol tusi e Jeremia lam tato pe luas fruiva al fai upes frutasi o se mau ma sani lava ona fai tau ina tangata ma yei fa moe moe ai ai ale winga tau ole mau ia na fai ai fo Jeremia ole ile tusi ile nuu leo Israelu a oiai Papelonia. Ole fai upula esfultas, mata upelu esfulu iwe fapea, awa oa unei ua owiloa manatu ua o manatu wai ia te outou, o manatu ile manuia, aile ole malaya, ua fetalai mai ai iova. Ole upumoi laso le nei, te pataulai i mea lelei, aile na o mea leanga. Te patau lai mea lelei iei ngā iu iei lea tua. Ai lea ngā ono upopole ma e nofo nofo o ngā uakele mea leanga e tutupu. Ai lea whapea vea le te leo mea leanga e tutupu iau au kafa. Ua e mangaku fwe whapea, ua e le fia iei leo ranga lengei. Ua leanga le larorangi. Ai fo i tatu o tino ui mea o tutupu. E whapea sole, ua leo koe kusa sa mo, ma o mea leanga o lo tutupu. Ai mangaku whapea na ei unga e whapea oe, ua lea iase kue koe ngai oi mea uma, ngā o mea leanga mea o tutupu. Ai te loa kala kusipa ia, ma ewa aile ngai oi a lea tua, I kele o mea kusipa ia. Po lea le pongi sao se mea, ma se tūlanga ke wa ia kua lea isa wha moe moe. E ia ia le mea lea ngai oi mai ai lea tua, e ia ia lea vanoa, e ngai oi ai fo I lea tua, ma whaia vāmenga. Kai peila o le mea lea na tupu le nuu leo Israelu. O le tala leo le tala na tusia kuia Jeremia e wha maalosi le tafeanga sai uta sai tutono o Papelonia. O le mewa kupu le kafeanga leo. Ua wha kafea nei Papelonia. Ma o le ngofo nofo tangata. Ua lefia ngā nungue, lefia ki ngā eo lato uolanga. E ngā ngofo ngofo. Ngā ngofo ngofo mwhakarikani. Ua whae mai. Kwa leanga le mea kwa kwenye se vai wapule Papelonia ya teita. E le ngata na ono nofo nofo lea ise faa moe moe. Kasi le mea le mga kwe. Ngata kwe fia fo ivamvea pa. Kwe fia fo ivamvea I oi sa uta. Lea la nga tusilo ya Jeremia. Mafai ya Jeremia. Sole. Ako ngofo ngofo fa pena. E le ngofo lunga ku lunga. Fai se mea o nga. Ile taimine ngei. Lea la nga fai ya Jeremia. Ku lunga. Fai to a inga. Mai fai ko a inga. Fai fale kou ke ngongofu ai. To tō fa tu anga ai ai. Fai ngia kou a vā. Wa le mea ngongofu. Ke lo a o ngasa ui ar ke apolo. Fa le anga lo mafa. E o ai se fai se a vā. Wele fi fai a vā. Ma le fi oki ni mea uo mai. A fe mai kala le ia hiru mea. Fai ngia kou a vā. Fana fanau ma uruola ili mea ngako ke ngongofu ai. Fa faa. Mai faa. Fai ngia a vā a utou tan. A utou watali. Fai ngi tane au kou whanga u kenge. Inga ia ola outou. Ile nuu ngā kou keia. Fai mai. Ma ia outou sa ili ili. Ina ia manuia le nuu ngā ua. Fa kafea outou iai. Ele atua. O inga le upo Jeremia. O le upo wa. Fai atu I tangata fo ie. Ua ngofo ngofo ule isa faa moe moe. Ungo vai aku. Wa le anga mea uma. Le fai la. Mo oe fai le aso lenge. A tonu wa. A veme tutupu le atu nuu ma. Wa fa pefo ai. Wa le anga aso ngei, nga o mea le anga me kupu. Wa ai, aweke wa ai nga o mea le anga. Ai, kaumafai, e wa ai le mea le nga, e ngai o yai le atua. Sa ye li tala ili tama fai mai nga, kama malanga uo, uo kama. A moe, ai ka alo walea le sianga uo, ye wa moe la sianga uo nga. Ai ke walu le li I, le fawa mua fo ili le kakama mangongi le anga si tulo. Fa ka elme e kango yunga lima, fa mangongi le anga yunga lima. And so, ololo if a pele isu numa I mele o sianga wole moe. Ia, ke ia ilole li ile nga moe. A moe kongo lpoku. Uma kwa mongongi le hanga al mea. Ma ilole li. Sole. Sole. Sele mongongi le hanga akori kongo iere. Mongongi le hanga kongo lpoku. Orka wale li. Mongongi le hanga lpoku. Ia, koe osu akule li ifafu il sitting room. Ela ku ifafu. Sole. Sole. Sole. Fai mongongi le hanga fai ma I. Sole. Mongongi le hanga uma mea. Ia ho ang saule li ifafu fai ma I. Ayo mai fa fa fue ka usu se e ale leye manga ba. Ai sa fu ola mo ngi leanga fa fa pe mai le sol. E o fa fa fu I mo ngi leanga pe mai lo malankal. Sole mo ngi leanga u mal lo lang. Ke lo ai le lo ele le ele on lo lang I le mo ngi leanga. Nga oska mai me ale I. Le mo ngi leanga. Ke lo fa pe na fu oi. Pe ai ke pa ka ula I me leanga lo lang.
kelo fa pea o iwa le anga wale isia kua ai singa mai mea le anga anga a ole atua le ke au au mai hai o langi mele lei o lo faya le atua fa pe nga fo isamo po ame le anga I kupu isamo fi nga unga drugs o eva ai ai sa wanga awang I pumiki ai oi I lo wa ai aku I me tele ma le lei o lo faya pea ele atua mo Samoa. Vai file mu Samoa lo fai ele atua. Le atua faftai. E ui na iai mea leanga. Ai siri siri atu le tele o mea matangofie. O lo e faya mo Samoa. Faftai Yesu. Amen.

0: Cecilia Moivo too. I'm
1: Dai te roi la mai bomala fa fora nei tei le tai au e vai ngala ta mai le nei le tala le tau le anta tu amata mai sa mo i le babai atu i sa mo lua se fulu lo i le mafan fana le ea i le nei tei le tai au te ala balu sa mo lai langi le mai tau sa mo nei tei le tai au we got a tau sa mo la matele na awa o langi le ini so tei mi se mangana fo ini se vai ngala tino e pa uai timu It is a time of so loose full malvalu degrees Celsius on Morunga Nalbevela, Samone, so loose full matolu, Lona Mavalalo, as for Ele Nail, Jamafo, on a mono, Tarof Sotanga Samo, Yamasuel Tarto, Radio Samo, Pia, Ola Falo Telemel, to be Samo, if I want to give a Yasso for Penafoi, Atuanga, Ole Talo Tau, Yamola Tulu Nea Somalanga to Ilifaunga, Ole Vayasso, Avano Fatano Fatol Taro, Pagalami Pang, O Malava. Aleman wala tai au le ngata i Amerika Samoa fa pena fo i Samoa fa fonga mai fo i le fa mo tasi o no tasi mal tasi Samoa fa tala fatu le tai au malo lava i ala sui fo manu ia fo i mal talo le tau New Zealand nei le telo vai ngoro motu i saute fa tala fatu le tino o malo sui fo manu ia tasi vai ngoro motu i saute lo tara ma fu tau wana kaula alangi le leile tau le so fa solon awa o le awa uli male fia fia na nei sifut fa alma lungo le malu lu sifut fa fo le mongo lungo le malu lu i Westport Lafa sa voina awa oi pa uu timu ni se vaenga o Westport I le awa uli timu aru na fasoro langi le leile tau to ole aisa I ni se vaenga timu aru le so se fulono marunga na maru le so langi le leifo le tau e Queenstown o la to ofo le aisa I ni se o teimi o le so le tai on leis futolu marunga na maru lu fasoro I na langi le leile tau o maru to ofo le aisa I ni se vaenga le tai on se futfar marunga na maru lu Awa o le tai au langi le leili tau Nelson Sfufan malunga na malulu le sos Fulimra malunga na malulu I kai koro O la fasolon awa o langi le leili tau Ida awa uli malefea fiana Nei fasolon langi le leili tau Inrikago Sfufan malunga na malulu le so Greymouth Fasolon awa o pa utimu ni so Taimi Sfutolu malunga na malulu le so Glenham fasolon awa o langi le leili tau Lene Yasus Fufitu malunga na malulu Fasolon po ina tole Aisei Alexandra Fasolon awa o Ile awa uli sfulimal morunga na malu lu Dunedin Ala fasolo langi le leile tau To afo ila isal tai au Sfulimal morunga na malu lu Male ayo kara istete Good morning Malu la versi fo moruya Fasolo na awa awa Langi le leile tau le aso ato sfulfa Morunga na malu lu fa Mawina mo kara istete Leso Motu matu le pi To la vodunga I motu matu Kaitaya langi le leile tau le so Sfulu oro Morunga na malu lu fa Mawina mo rene fo Iaso fa talo fa le malo le tino Ile la mua morning tone Malu Lava se for Maria. Fatel fatis mai nei tai au. Fa solon awa ole tau langi le lei. Ile aso a to. Sfut tolu monu ole maru lu. Fa mawina mo wening tone. Le nei fa yaso sfut wono monu ole maru lu. Fa nga rei. Fa solo ina langi le lei. Tau le ni yaso. A tau ranga. Langi le lei. Fa de tau sfut fitu monu ole maru lu. Tau po langi le lei. Tau sfut tolu monu ole maru lu. A roto rua. Langi le lei. Fa de tau mo to le so. Sfut fal monu ole maru lu le so. Sfut fal monu ole maru lu. Fa mawina mo Palmerston North. Awa awa pa o timu ni sio taimi Sifu faal marunga na malulu ni Plymouth Pasa poina awa awa pa o timu ni sio taimi o le so Langi le leili tau Napier Sifu luono marunga na malulu ni aso Langi le leili tau Masterton Sifu luono marunga na malulu le bin Awa awa pa o timu ni sio taimi Sifu faal marunga na malulu Fa mawina mwole ni aso for Rayle Langi le leili tau Hastings Sifu luono marunga na malulu Langi le leili Gisborne Sifu lima marunga na malulu Kiri kiri doa Pua ora tai au Pasolon awa awa Pau timu ni sotai misi fulima na maulunga na marulu Fa mawina mo kiri kiri loa Ele aso Tama ki makaura wa wakilani no fanga Fasa langwa radio sa moa fitu lo ele marulu Nene itai mo le tai au Ya na wata ta maile Malabala mo le tai au Uwinga le tau le soe tu mau Wana awa awa langi le Pa unai wanga ni sotai mi Sifulu ono maulunga na marulu Fa mawina mo Aukilani ni so tai au pe au dia langi le leili tau le tele vaenga Aukilani tu tusa leila maru lua nema tai au sepulua na ilona mau lunga Fa solo langi le leili foile asusa Langi le leili aso na fua mala sarua mala sarulu Va asa fau pau timu la stofi Ora nava yaso numa na ia tu Fa ba bonga uma nao tu ina maila vai tau Nei taimu le tai au ina ua iba wa te nei le tu la e fitu E pe yara kako kari kawa se e mai Northland E pe yara kako kari ka o se I Northland Ah, sole Kei fwoi le kafalo ngwa kua ri ua Pa yo le au le ani ma sharo fa ile le va ke le ko mo se kar ke le ko la ko ke ka po fa se fur varu ka sa nga ri ya ba nga ya ri ya ora nga ol tal ta
2: e si ma mal mal o
1: ah sol ai fa ile lo il va nga le nga er kar ka ri ya Ya, orang ha. Nee, bang, orang statement cakap cuci lor leh lau jeleng aw cakap bersama for NPC. Fang asal lor nee for ia weekend. Ya, malu fak cuci leh lau jenuh nee for caya folk. Ya, folk. Mung fili lau pelik kiri ya.
2: Iyo, jui cakap.
1: Ma, ya so leh awal ni.
2: Ma, ngaya, ma, naya cili.
1: Ya.
2: Ya, aku esau, kama kuai, sila kama tu fongai, walaupun macam waktu lain, ilah status pula tu ya, aku kah alofa kasirai, kama Cody Taylor, ya Will Jordan, Cam Roygaard, fongi lisi, ya masih lah, le fongi tu fongi ya tu le, ya tu fongi ya, ya le wata alofa tasi malah tu kapten itu sungai hari sabe,
1: mana ya,
2: ya,
1: ya le aku tu loy le feeling aku fakta iya ini si, elau cilo cilo, olokai ta alo le fama le lima, olem kuah umi aku angkat sori, ya kuah kulo malesi le masen wa ile masen loka le uwa fa numelon, oce loe ta kere le elfaya ngalang ole au le afrika sori,
2: ya
1: Allah le umi fa asfara ilo angkat sori,
2: pengkami, pengji waf.
1: Oh, jadi loh, lalap cuci orang cuci lepikir le, alfa ya, orang lepikir. Mena aw ina ia target itu bayang le oleh masih online now.
2: So,
1: ya, aw le cuci langgan lah. Ia isol kaku awak aku lah. Naya aw lisi angon mana faham mana boleh.
2: Ya, oleh cato aw le oleh oyai nomor tasi Ethan De Groot, nomor lua Cody Taylor, nomor tolu Tyrell Lomax, nomor fa Josh Lord, lima Fabian Holland, ono tu pova ai. Numero Fitu Luke Jacobson, Valu Adisavea Capitani, Numero Iva Cam Roygaard, Sefulu Ruben Love, Sefulu Tasi Josh Morby, Sefulu Lua Jody Barrett, Sefulu Tolu Quinn Tupaya, Sefulu Fawel Jordan, Sefulu Lima Leta Aluata Mo Damien McKenzie, Ya Awatato Faleo Leola, Ole Yaya, Asafo Aumua, O George Bauer, Fletcher Newell, Anton Signer, Peter Lakai, O Kyle Preston, Anson Leonard Brown and Leroy Carter.
1: Ya, oleh Amalo Silao Jelo, oleh Amalo Shana lo pelik, lo na filinda. Ya ile lo sambo safa pe ai te wa piki. Au fa manu dia a Sevia no bia. Ya Jelo la wa mafu angana wale piki nai.
2: Ya,
1: ai ole au amatana la ta digital wa al babe ala sale la.
2: Ya.
1: Kof kudi kap. Wala ya. Lei, oleh tak alu tu awal dia, faham pasal.
2: Yes, oleh faham tak alu lema tu awal malu, ilah faham ingon ni faham iba ya so. Ele kai kai yang faham iyo, iyo alang alang orang ni, ele wo silo silo faham iyo amat sa, ele alang ahui, ele wo kau faham iyo le pentas, mana tu ale sa, ya ele wo kau faham iyo le ala wo kau ingon mela kasir pentas le mako api faham, iya so kau ingon storm sa, alwa ale aku mama tu lon tolu, iya. Ele lo ame tupu ol talonga ol isila talonga ol talonga le so kalong mo mo denga malo ela le panthers ya storms lu fulu so fa ya ol isila talonga le so raiders and prongos ya fasul solo ngi ai mato office and eels uno ol ela tai out talonga le vale knights and eagles sea eagles a o tai au fo ila ka alonga fa fa kaudia le la pitsi ya male au le nei ale warriors io a fa le fitu atai Tamil now tatu talonga dragons and bulldogs as soai, titans and sharks ilasusa, roosters and west tigers ilasusa fo.
1: Anaya, anaya. So lala kwe fo yale panthers numel kasi le apfai yale tu tolo towa.
2: Iwe.
1: Manaya. Manaya, manaya. So talonga lale le warriors male la piki fai mangi.
2: Yes.
1: Ah, manaya. Supporters and warriors are the Leva Cafasol.
2: It is for Cafa.
1: Leva Cafasol.
2: Well, go to Luma Caco.
1: Anaya Lele, yeah, so Teloa, Taru Talong and Alafanga Solo, Sibanganini Sibang or Talong and Opito, and one more fat one more.
2: As a turn, not a foy, solo full lua. Leca Alo Talong Momole, Black Ferns, Malewala Druze.
1: Yes,
2: what's that? Talongala now, fo wo uma fo ye ona piki le awale black ferns ole ata alo le stona ka longa la fo ile fai mai fo inge yo ta tu na le malo tsinu fa ka lo tickets ye ma nga ye tsu tap tap wa ye ta longa na ye ta so a
1: ya ma na okay so te fo yalo sabona ta alo le awa na tsuma ta ye le Ah, New Zealand.
2: Hmm, so you cope kunga la, so cope kunga la. Numero tasi o Chris Veliko, numero lua Georgia Bonson B, numero tolu o Veisinia Mahu Tariki, o Leisi ia o Maya Kawanaka Kaulani, numero falena, numero lima, Maama Moonia Vaipulu, numero ono Liana Mikaele Tuu, numero fitu o Eleanor Plumkin, numero valu o Kaipo Olsen Baka, numero Eva o Maya Joseph se Fulu Ruahe o Lato Kapiteni la na Demons Sutasi o Asia Leti I Inga Numero se Fulu Lua Yes Longai Pelotu le Mapota I Sylvia Brand Numero Sutolu Amy Du Palesis Se Fulu Fame Rangi Po Se Fulu Onolua O Sfulu Lima Ia o Braxton Sorensen Maki O Lefo Ema Lato Fale O Leo Pat O Le Aula Le Na Leo A Makanga Ia Tatu Talonga
1: Ah, tele alo samo ka alo ri
2: la ori.
1: Ah, okay. Pe nga mi simo ilu sua foi ngara.
2: Ai, langa wa fa ya onga. Fa ya onga la. Io.
1: Alo, viene da fole tu. So va pe la ole ta po kala mur muri le fa ta simba la su nga fo ile fa ya onga ma. Te no po va lu pe va cha sanga chalun cha tu nga lu fa ta fo ya o na mo la tu. I mean Aise me te misia pe a fo le mal chelo to sang fo to to mo le tno le e tai out it just ya ya
2: ya e sa ol sa nga la sunga mo fa ya si umbi fo yo ta to ma futa ya wa tel to na ma tsa mai ile wa uli por kala me fo ya alfa na tu tu lim tsanga ya ona o fa sol solo mai la vale ya le la mo o mai le tu langa ta to ma futa ola o mi si le to a tselo ta to pa anga mi si le ta to ma futa nga ilunga o pe a uma nga lunga lo le ya ya o tsetsa le tsonu lava ya ele o ele o sealu mama o le alu la kala ka mai ile o tsetsa le tsonu ya uye ya ole a o tsatso feilo a ipe ya mo tsatso fe ka wil flima keki tsalo tsalo mai tsalo tsalo atu a ipe o le vaenga le na paul na o le vaenga la o misia o le anga nga fia fia fo ile le male vai pol ka ya a o ok io ya ole o misia tsatso maftanga le male mama no male pa io so tsatso watu no so se vaenga le ngela lo la ia o lo o mafayo na mau mai e tato fasa la ngola o misial tato maftanga
1: right okay so fitu lo jelly to life fitu pa fi fiago tao bueno

0: Lo sumba lima le mucha le chula e fitu ngal mal manau fa chas mai fo le fionga le alo li le suel ta to read e samo e pia ya ta ru tatel no le fa u ngore ni fo e ya pa yaso
1: fa cha lo fa chu la ngang fi fi la wa fionga le alo li ma lo le fo la manu ya le nei fo e va yaso
2: ya fa cha lo fa chu le ngang fa no no mal fi fi ni cha ya te te chala e va pe ku su me te vai ma lo se bua
0: Malo fa te tele o te loa o le wesa o noa le fie mal fa no noa e moni au ia wau te no tatu tala ranga mul mul lema e feo fa ngal mal mana ia ono nisi fo o swing ole au il tatu ngal ben
2: I oi wa pio tatu wa ma tatu I le ngau le tau sala o le vanga ko ma fuka
0: Mali
2: ia e pio lele a misi ala po ia fo ipe a Tu olen fua o tabita ile so, ko ia tu e. Fatino nisi o ngā luenga ia. O familia ngā ia, mamomo ngaina ia. Mawa nisi familia ng stele ile numuna.
0: Ea, o leana sangro neile, angal malmana. Ea, ele o se mou a ana o le mou a faleata. E pea nga nga wafoe ili e koe. Kako koe wafoe kapo. Pea, reopo, iska info oilu ma. Ma lo, faftai. La tatu amata, angal malmana, fa mole mole neita e au. O, fa nalo foe le ma lo, tu inatu stasio tolu, tei o le palmene. E pali mai stasio swimming star. Ah, ma ne ele a, vayanga.
2: Ya, okay, lo le topping on le sui foi pule tino I matua stasio sui foi pule tino I matua po io le tatu pa inga school bar or parmene o ei nei foi pule o pasale an pa ya ya te wa ia o te longo se topping o matua tar fe mai
0: mane mane
2: o wa o se tasio to te io tatu ko no o pui tula ko no Ya sa pale fo il chou foi pule inicio pa ingo tuna. Ya ai inicio pa ingo fo isa de men wi e put them fail no fo le tu mano. Ya le na men wi mai de ro ro ta si de palo ta tele na ta usanga. Ya to fil fil ya mai fo ile palo ta tele de ta usanga na te nei. Eu te lo e a sa sa no lo le fio mai ya te ile palmen. Ya origio o misineo foi pure hoy a sansa no foi par bene foi de e do uma di foi a upuma sa no nga e nga ia ia lo no fina ngalo a
0: o
2: wa foi mo mo to to uli a
0: ia
2: o to to wa o da to fu to mali go de foi de you foi o malo a e te de te u falo ngi na e se kala foi de pi e ma ale ale se lo cosis a ia Ale ala wa pipi ni e se e ipo I le no fua o le kapenet. Ia ma nei a wa e pe fa amatua I po I le taupule ngal pale. Mi amule na kapenet e le pionga yatea. Wa me ia pa kua lo perso I fua ma umide o nanga mal te utua le tato malo.
0: Malo, vavtai. O a umala ia portfolios po o a umala ia tute fa minister le wa. Tu natule sangat
2: ole official kom sino sub fa inga ya male official kono awa o nanga na le malo lo wa I le ba inga le fio me ya te pato I le to fino fo io le misa cabinet ya ma lo to ya to ai le se fulu limba fo io le ba al palmia
0: ya
2: ba si le fio ko isa sub ton sa sub ton le ba sa yai Ya ona teu teu le ona fa mai teu fa popo I si topi minsta e lua. Te wis fuli mai a wale balan teu teu fa mai fa popo I ona poi e lua. I tono kape na te aina pato a fa tino ai a inga I ona fa mai. I le urua I fa inga ma lo fa tu tu I le tua sa mo utasi le te te inga le fionga sa fa pito. Ah le ona fi fili e lua minsta e lua a to e lua fuli. Ia le lau fa awa wai ai o mai le fa inga ma lo wai ne.
0: Manule tau te il parmene a le safanga solo ya fonosi fo el parmene o I lau fa fonga o anna I vayanga sa silio na la volunga al tele o aso yena usui el fono usuale.
2: O te loa I tau afianga yena to e paia le aso lua fa solo me le aso na fi ia paia o le tula fono teo teo teo volne ya alfa tupe tono sa moane sa
0: right
2: Sa tele, ia I ma umi fo I o sao sao no, ia I a sui koi pule o I tūmalo. Ia tele fo I wāenga sa la ngā mai e rei tūangai la tau. ile teu te unga lea whalongolongo atu fori whinangalo whalia koi o saitai o le tuangai o le paremia ma minister ko I sa tani koi tau I niso waingata langa whaat tau le teu te unga le nei ia ae ia le tala hui dene te bai I te tene ape senai matua leo o
0: maani
2: ala ia le ala ua pasia koi tau unga whalua o tu lakono teu teu le o le si baena tau gai le la whalongolongo ia I teu te unga nei O le aba no ai ona foi el fortu petu sonu ma fa le fa tun tun wina gole nei o le fa tun langa ina ole o le tulu I foi nei ona nga tupe
0: ya
2: le e ana ile to tele le tulu I mo meo pisinisi no tupe right mo meo finance
0: ya
2: a war tu langa le ai ele o fa ele fa tun langa ina fortu petu sonu na mo meo fortu pe go e pisinisi commercial banks
0: Okay.
2: Ah, o kamara I kira ia. E pa iasi ma ingi ala la ko interest.
0: Yes.
2: E mkwa ma ingi ala interest. Ea, wala iai le au nanga le a leno no tupe inisi o baktanga tina, emesea o tina alaba. Pa iala tupe inisi la iti. Ah, e tatala noala iai le tupe tatongi ma le interest le tatongi. E mkwa e fatusa iai ile lonle fai pa tupe.
0: Yeah.
2: Eme tua pa ya si ma ini o fainga kamanga.
0: Okay.
2: Ya te si pi po. E pe mo to te te nga te suru I business ino no tupe nei. Ono le babe le process.
0: Right.
2: Ka mo vole nga no pa ya mai pe si lipi. Ya mai mer pe pale. Mai mer statement le pe tupe. Ya mai mer a po. Mas te nga te fa maunia se karento. Ele umial process al kamanga mi se ama kwa Ole lo gol ni e ki mga oi na yakup pe se fala bela be a.
0: Yeah.
2: Wat ni na ko ru ape ya. Ba be ke process a le interest la pe a pa le tom na tom. E fa ya si ma ini. E ole la la a. Ole a fa ine pa si a ware po il comité pa pa le menen de tu la ko no. Tom fa au fi e to ilo ilo ai. Po ya tu lo le disi fontana. Te lo la fontana na ole a pa si a. Yo no fue do le ona vam. Paton tonu ele fatu betu tonu ia tulanga le tulu iu lono nga tupe mai businessi lono tupe la iti ia mai mau evo iti na so soani I lo tato o tino e misi anai tanga tafu ia lono ia vai vai al tulanga te tupe mau avo ele le to e paola ele lono nga tupe
0: Mānaia.
1: Nālo, whaftai. Nā tau tilo tilo le, o iei le, o le mai tau atu, o le alawai e whaau au bēfo, ia la pata inga I le tutupu o mū I tō ngā vau. Nā o fionga se I whalau tēle.
2: Ia. O le tū le wa iei, wa whai ia si mā ale ale tū langa le tau le wa iei. Te te nei wa le la, malanga mai tau sala ko I masalo ko lava ya so e paisina malolo ya mo ka mo mo wina ai mo ko mango al kia mal baole wo ye
0: ah
2: ko bale ale au bin or tau tu langa le ya ile el nino ya mai o te mia fa pe nei e se le apo mo fi e me ne o fa ble beto mo to nga ba ah ya mi se ale wa mai mala te inga e ko le le tu no wo so o nga fo ye mo mo ta ko na ai O le fue malo sin kualo, ia waala a bu, a isa umar malo si o le sabidi, al tualo. Ia e kuaida uka mo, e orpa keke bai, a mamele aluare, al sabidi e fe ura al kam. Ia pe o fautuangana le au mai, wa le sa fairo mai, o le ua I umanuia nga ruenga po isa taumfai e, e fa umatia ia mu o tonga bau I le fio ango sambale, uru ia mbaola I fale alupo. Okay. I see if you voi fa le alupo le no matua ma fasulo atu le tua sau. Sa matua fia la vai nisi po I o tausanga ua mabae. I mene I o le mua to ngā baono o le taulne I o le munga lama le pa a I o le loko lua.
0: Ya.
2: I le lai au mai alfa I tuanga po I le tino o tempo el nei. I tulanga le nino matua e ono fa I titi ensua vai a mau. I a e. A tina le hafivane fa po ponga le tino. I o le vai e fa tino ai.
0: Yes.
2: Ia leise vale le huire pe oku nga ele vale le ande sami au mai le vai. Masa wale ale le hui o ma fui ele mu I o kako. Nga alo li fui mu ia ia. Ia na pauna o mea fai ngā rua ngā tātou le ia. Ia o tūlaka fai nga e o le e sa ua I le. Le a fai nei le lapta inga le au mai le vai ngā le pūle ngā le fui mu ma ngā rua ngā lā vea I le tātou utenu. fa'etetele so ona fa'i oafi.
0: Yeah.
2: E mese ang, te mine umangea nga ruevole le wawo pa'ale le ufanua.
0: Hmm.
2: Nga wakala wale wamatua vane le fa'afonga le atunga umakafu mume wafi. Po ene, e fato aina I fato anga.
0: Hmm.
2: Ya tulanga la le a ola ina malusin sabidi e tula ime ini mu. Ya, e tere se afiang.
0: Malo wa fatai la tatu fa'i ole maua wa fitfilea le su etu si sili a fo'u. Ya bani sepule ng fo'u el malo. Nga mermana.
2: Ya, o te loa ole, tasi leo tu finga fa alfa vae, sa fa akon kalate, yon te mi ngalue, me yon te usanga luafi su tolu, leena te ukewa ilo alfa vae, ma fa atu langa ilo e tonu alfa vae, ia le tu finga le nei, ma tu ulo ia le sifu lua te usanga ole umi ole te mi ngalue, umba la sifu lua te usanga le, ia wa umba fo, Ele mfaito e tarzanga.
0: Okay.
2: Pela ole fionga ya fuimono Camilo Afele, ole urua ipule mesu etu sisiri lana fifia ilalo teute unga lana alfa mai. Lena ye tau ave meiloa ma es fulgua tau sanga. Ea, tau sanga nintene inu mai es fulgua tau sanga ole tamari. Ea, papena alona sa ilisisi ya... tangata fo e tau veina le tukinga ia au le pilipiri a mea au le si su e tusi si ni au hoi I le opisa la vore ule me su e tusi si le malo ia le fo e la wa fatau to ia sfullu tau sanga fo o lona te minga lue a mai a fo e lona sfullu tau sanga ia wa mai ai na
0: Malo, matang o fiel fa mani noi nol chelo mainga ya ya wa fo le mai momal fa fo mala chno chau lu ko lu chu mo charo chala mai samo pe charo balu ya chu chu la vno se fa ilo fo le chno cha pe na fa por bone
2: ole wo tali mai america sa mo le chu langa le lo fa le chno fo ya sa chu ta chu o kisene mo nga senga se fo I mal fo yo to chong le mo tanga senga se mo to chu le wo ye se si au au nga fo yo lo mo mai ta chu pang o kisene mai Tutuila mamanua, ya o tautonga fitia I fwoi mako msingi e mawaere o kisene I de maota ngasa ngasa I metotua. O lewa fai roi ripoti ni fai mao ni eisu enga amtanga anuenga o leo leopo o drug test. Le tango fia o kuala au fai saina ni tangata e tootolu o lo ngalu nguwe leko imtanga anuenga. E mawalunga tere tu langa o lo yeisa moa I le tapena ina o tatou tangata I ngalunga fai mai teimi. O le tu langa lea le... di putih mai ko ile pono ile ni baya solo o sui ile de tunu ule ban watu de lo a wai ko ile fa ulu lungo o le junio tra spenga lo na samoa ya ole wa tol ponga nga le par mene se ia u dia o ki topa pe a mai e lo to baiti ya ma wa tu ina tu ile tu la kono te te ule on pe tu pe tu tonu le sa ba ba o le par mene ni baya Ise komiti fa parlemene mo le to iro iro ina. Ia ma vano ai fo ia de atunu e fa ario la tu pina ngako. Pero tu ranga na le kuta oto meita urmanga al fonua o ni ba yaso te vaima pa a fonfonga sambo.
0: Ala o faftai le atunu la mai momala fa fonga taro headlines po o tala fo isa fa fonga tuya la falo tele. Tau lungo le to tua le fionga bla mana pe a tale tu la valu e le tau. Nei termina tatu ni sila al tana leiva e sambo. A tau tele fatu fan ne tau ma leiva yaso. Ah, mana yang melihat tahun ni, asal malah angkat tahun ni, faham pas?
2: Hello, ya ini faham tuan kami ni lapca ingat tahun masa moa. Aku sebili fololo malu si orang tua loa, lo faham penau no piti pesa moa, ma lo umbia umanai timu ya via ini tinu ini sih. Timi, kalau bayi ngaji tahun ini so imoto upol masa bayi, eu piti sebaya ngan langia umanai timu bukui ayi. Inisio vaenga I teimi o le hawauri. O le vaenga I tuatu o le tau, mai le aso atae o le aso tona ianga I atu le sa, o le au pitia se vaenga o le langi ao, ia mai ono fata utaua I masabibi. O le anga I atu le aso mafua, ma le aso lua le nava, I aso faupe au li eise ola matemalos, o le ama tele ina le lei, winga o le tau. Yeah,
0: ole, tala le ole tau ul fa ul mai ya so tau mai mal tu sa. Ngal mana fa malo fa te chele tau tau mai cha tu ngal wenga le ne fo cha ya mar ne vai ya so a to ya tau sala ya se fa
1: tau fa ye le fi ngal le lo li la ngal ta ku ma ta ko weekend ya mai se fo i ole ang ya tu I le vai ya so mo mo ya cha tau ma vai fo ya le ma vai nga fa ngo fi ya a cha tau fi tau ya ta tau atamai ia popo mai popo atul tau au a ianga leile atu al fawa wina foi ia o tofi mati utu lo fianga ia wal tau tua ino se tato watu no
2: ioi e languna ko ile fango ngoa lea motu sia tato maputanga ia e moni elo kina ngalo kako mabaya ni mabaya nga masangi nga ole li aku li mai ya maka ko kalo kalo aku ai o li spiko kalo kalo mai
0: ngala
2: ya ma fai kalo ko le aku pula no we amu se be mai sa ma
0: ai sa ale le ya
2: ai manu ya ya la singo le ya so te vai mal tu sala manu ko ile
0: tai
2: lumana inga wenga ofenga ya ile fa fa au ba ai no ta tu alum fa na ia o ngai na ia la ba ta o so ni lu mana e ia wa ia la la tu so I ku to tu
0: ma no
2: fa e ta si ia si aso e fio mai nei il ta tu tu no e

0: Tolu fitu fitu tasi lima tolu telefoni mo fomani angas fan awal tanto emeli
1: on air at radiosamoa.co.nz
0: Nungal Facebook mari YouTube rori Samoa awalak manayo mela fomani angal nefoy tayo fau pe aja papa yantu ngal man manale tayo fomani angal nungal Facebook ma emeli fomani mo na
1: ya ole fomani angal nungal Facebook ke maya Leo Siaosi fomani atu la sa soifua ole tama ya ulungia Paulo faftaile alo fole tama ole langi na na tausinga ya oe wa eo lia mai le ne yaso na ia fua ina mai ai oe ye sanga fa'a popo ni si aso se tele mo oe ma ia pui pui mai oe I ma'i o le tino o lo fa'anga mai a mele niko ma le fa'anau a sile ia lo fa'anga o lo watali tausi ya John ia manu ya tele lo waso fa'anau nunga o le tatou I meli o lo o iai le fa'amanianga e mai a alo fa'a e le utulava fa'amanianga o le aso fa'anau luas fulma le tasi le neyo au kuso lua o lua ono fa'amani atu la aso soifua o si o tuangane pele o sa'u so tongi to ia liki tonga fiti sa'u o onehanga ya manu ya tele lo aso fa'anau ili aso ma ia toi maua ni isi aso si tele le lumanai Wow, tu tele ainga fapele e kalesia. Olofa anga mai ya alofa e ma ofisa le utulava ma le fanawi Albany Park. Papa toi toi, happy birthday.
0: Tata fom nyangano ni tae.
1: Ya.
0: Ga ina lei on a pese mai na Crichton family. Fom nia toi le pulenga ma la fengal vengal rege sabo. Ma le tata pokalame manu le tae au. Sparky.
1: Ngayel Sparky. Sung-sung walas faraile. Ani ya tele utu asfana.
0: Tos fufitu il balu.

0: 风啊，我 my more my bear in the radio Samoa。
1: Hi everyone, New Zealand's 2026 general election is coming soon. And this time it's different. You now need to enrol before voting starts. We're out telling everyone, aren't we, pup?
2: Remember, if you want to vote, you need to enrol first. Do it by 25 October at vote.nz. If you're already enrolled, you'll receive a pack from us soon. Just open it up, check your details are correct, and you're good to go. Brought to you by the Electoral Commission.
3: O Dr. Chen e mafayon of soso animo o e itiinga o le tino. A faye tiinga lo utuwa po lo utuli, e mafayon e esu su mai e fata ita i fuole vai fufo, ai e yai o na yainga. O lo utarsa e ilini sangata faina luenga e soso ani, i le fata wino o loa mol fa i la mana ya o fo ringa. Vili maile ofisa al Dr. Chen i le lua fituono tol tol fitufitu, lua fituono tol tol fitufitu, mo si fata al noanga.Besu su mai ile lua luono, Great South Road, Otahu. Dr. Chen, le fō mai o vaifa alena atura.
4: Me e mafau fau mua moiseo ngaluenga fa aleo leo. O le eme se aliman kau, na te tape na ina oe mōsau avanoa ngaluenga fa aleo leo. Ele ngata ile tino, ai fa apea fo ile mafau fau mua le poto maasani. O lo o yaifa ya o nganga vaa, lato te fisoswani lau fai ngā malanga. E yaiva se ngā le hafiafi.E whitau I lelei mau fuafuanga. E whaangata le stala le aso luatasi o aukoso, lua a whenua onu. E tele a wano ese ese, awa lai te toi whaatali. Tangai ane le mseltraining.co.nz, bevala au le ovalpselau, lua lua whaafatolu valu. Ovalpselau, lua lua whaafatolu valu. Your future starts here.
5: O mana o mie oe pose isi alo a inga se fisoso ani tau fe malanga a inga moni usila. Ima ta au pue peyo le vaeta mai no whanau po angaluenga. A whaia lau talio le ioe, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services e iailana lai sene. Ma o silia ma le se funu li ima tau sanga hola na tau tua. E toa tele tangata o fisoso ani iai Ken, ima ta au pu tau fe malanga a inga. E afia ima ta au pu na o atu le tribunal, ma apili le minister.Tanga iana ele Facebook, ma le upenga te failangi I molimau. Mo nisi famtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services. O luatasi, tasi limatasi, o limba.
6: To eva, minu tolo tolo tale ole tula, e valu ole porkalame malu ole tae alwe de samwe, au nato falo longa le Enterprise Motor Group I manuka ole ole antaat, wa siasi tono lo tale Enterprise Motor Group I manuka ole sungai au kusa fiere lei. Faina fata lofa ya te oepe a fiala latu de tuol ne yaso male weekend, fo iwa taha tu wanga atu yai, a kuso, fafte mo tebi ne tae al malu ole, se komo.
7: Yeah, my local Tawata, you know, Sumarawa. Yeah, I'm a say boy, the Tawsala Tayao, Malole Usu, Malole, Firefire Nitayao.
6: Malo fafte foi mole taimi le tai a fo o le wa fa solo fo ina mana ye mai le solo le la ya kai ma nga ya fo le ku ya kwe mai mo ma ye fa a so so o mama nga le o lo to a ya fa fil fil nga fa ka ska ba ya
7: na le le la wa na so le wa ya per tu la ga na o lo a o le le ya le tau ya fi fi fo le le malo se ta to tu no e sa ba le wa le tu la ga fo le le ya per sa bili le na pe e ta wa.Mai di gini mai le malulu ila betangol baya so ya le piu kua matan tau to amai ma tau posin ma panan detai
6: ma jola bro failo la tino tu langa il celo tau tau vale fo ya ba fil filing ol ne ya sumo le angatil failo baya so famul mone
7: ya fa taimol ma to ava noa ya fa talo fa tu le fa poma fo isa ta to tu no lom failo ma ua mai ta fa sa lango le tu la le tai au ya ma gole da watai ma lo po le usu le tai auYeah, or tulanga masani olo fa wape tulanga wata tupa upa bitoa mo before masina yeah fa taya tupo ile atunu olo baya kule le tuatelo sieta tupa tunu olo afele o nama le enterprise yeah imato le fa taya le enterprise tupo ile amana iyo sieta tupa bye bye yeah tulanga masani olo tele manora ita tupa vale o fa yona pauma walalo.Ya ikua ta to yat ya le situ o le yat le o le patik kas ya lo no wiga lo o eta ba le skul to lo na inalo ya amata to le no afi fitu afi ya ikita wile mala ufa so ya tula ma fo I lo ba ya ba le to tele o le tino o lo o I tula ma fo I o hybrid ma tula ma ta to ta ba le ya EV ya o le patik kasYeah, oh no, they provide tau tau tau bensin. You got ten man on what you start to tap. Vale, yeah, long pay on a faeta to fa pitol nei foi vai tau ia mo ila to lo tau sa ili ni sa po ile nei tula time le pole tau sanga ia ola o tele mano na eta to ta vale fai mai lo fa tau tulang o finance ia I tono le tula ia o lo po tau finance ia o le laitene la pa na bia ia o tulang o tana yo ela ta sanga ia e po se tava le tua e fia trade e yeah, fai boi na fai ane tu langa mo si la fia tira tātou watu nō. Ia, mō nisi o pāma talanga, ia, o le lima ono fitu tātou e tres māsani. Kwei sa broad nei manu kau, fai ona tsu matala mai e au tātou te iloha I pa tala nō po I nisi o vaera. Ia, fai a pulpula wale si la fia tira tātou watu nō. Ia, te fone māsani o le oval se lau, ona tasiono fata si vanu, oval se lau, ona tasiono fata si vanu. Mātou ngā lua ma le tisunga le lipule ya Jerry Kuhn, te māpo ya tau o papo, ia po tau o mauna ne mpaya na kusiri mai ya iwa kuso pia le ia wālawa nisi o baenga, ia wāti la fia mōl fātau ina lo fta, ia fāftai tele la usunga le awao, e maise te tau sala, I le mapo wabanoa nei tai au, ia manu tele ina po, ia pufuanga ma, ti tai tupai le hei atu, ia e maise mōl papo wa mause tato wa tunu, ia,
6: Kuzo, fafatai mwale lipote le nentai au, mwale foi faiva ole nei foi, asa foreile mwale anga tinu fai ngarabai aso, toi lima minu jolo tora tala ole tu la valu, tau lungo taro tala mai samore ni vaso, pehan tala tu la valu I le tai au nei. Lo tupa vai atu ngarman mana, feo e sunga vale le fuasemi, Fafte tele lau fiongal man mandan tasha mo lau tu tua mo lau tatu tu nuu ala msia foilu si ufonga mahali el tatu buka lami breakfast show mo ni tele lau fiongal yei mangal wenga fuafuanga o te toi o te nei foi tau sanga God bless you and your family and go the Warriors well I mean ala batu lava noa ai o te loa o te na ua lava mo te toi yale ya faftai wa mari sunga fafani ya fai ba si foi yo le my mom and of fong al tar bu kalam yo te lol ngon fo na ya ta I mean to have you as a co-host I mean to have you as a companion in the morning or se I mean se ba ka sitit na ya ta wa ya
8: ya malo fa aftai lo sungai la fo ile nei time el tao ya mai se fo I ole fa fonga mau mai se tato wa to no I vainga o mole ke lope lo mfai na mau mai fo tato fa sa longa if you mole fa aftai il tato pulenga il tato le tio fa mal malunga le sungai fa fa nga nga fo ya lui pun fasio ya fa pena fo fal so ya ane mole avanua fo isa Faunga ina e fo se vai vai, ia a wale tau tua ina, o si o tātou watu no, I vaenga fo I sanga lua e tātou hala leo nei. Whaaftai e tu foi, au fai ngā luenga, e mai se lawa foi, ia o tātou pūlenga foi, insinia, lato umasa ngā lulu e fatasi, I le nei foi sa valinga. Whaaftai foi lau sungai lea o tawai, e peipo iona e saunoa, ia. A tonu o leisi leo vaeng o la misi a foi. Ia o nei ta ori ma li o tai au. Ia e o te tal tonu. Ia e fai aso le tua.
6: Yes.
8: Sei si foi tai mi o mo mua. Ia tatu to e fei lo ai. Faftai atu sa moa. Faftai tele lava foi. Lo to talia ina o si fata o vaa. E tu zai foi o au au nanga I nei foi tau sanga o ma vae. Mai se foi le tatalo a nei maatua. Nei o maatua pele lava foi ma a inga. Si o tamawi li ta vita va aftai mo lau te talo ma lau te apua inga ma walo faanga mo I maa ua ma le sunga ile awa o I tai au ma lava ia ai le ngata fo ile na fa aftai te le lava fo I le ma fai ona o faanga lo ina tua a ma tutua tua asina sina o lo o te talo ma tap tapu ai fai ale fai va o tapu ai ia ua fo I le manuia ia o le nei ngalu e ngai mai sol tato wala leo fa aftai te le lava ai e moni lava fo le asa se faiva ma se mau mau pozo le tau tai ai ai lava le tai mese se ai o a lava foi ia nianga o le a foi se upu le tau ta mali i lau tau faafofonga ma lau tau sila sila ia o la loifi ale nei o te tali tonu foi lau tau finangalo ta mali o le a maangalo ai se sala o le nei au auna ia ai tatou feilo ai pea o le a tatalo mai tatalo atu foi ia a tonu se aso foi luma tatou to e feilo ai foi ia manu ia te le lava lau sunga le awa o male fa awa wina fo yo le ngā luenga ai maise ia ia fa pe na o na saunga le mu pe le sa ia o le tatou ala le o fa asala lau nei a wale manu ia o si o tatou watu nu uto faso i fua sa amua na tino pele walofa na walofa ne
6: alefa mai le sunga anjama a wong missed your beautiful face face tata breakfast show God bless mani a tele lava ok ma lo ia it's not the end of the world. Okay, go Jesus.
8: Amen. Go Jesus. Yeah. Go the blackies. Alu yet the friends up the was. Ya ko manga kua ya ka ikai laka warriors family.
6: Thank you. God bless.
8: Love you all.
6: Yeah, thank you. Tato ilai tula valu si mai lau mai tato tala mai sa mo.
9: Usi mai ala fa fo fo ma ole fa popo fo ele nei o tala fo mai Samoa a wina sa mai mo oe ela ole tio fa long longo ne Radio Samoa tasili mai va tolu amo
10: tawalu ngole nga alwe nga vota to mafuta de nei so foraide usi mai ala fa fo ma ole o to e maua fangu o ke sene mole o au naga masani ma o tanga senga se o tupu o tama se se me ole mo tua a wanga senga se mana o mia le tulanga Fapema le teimi e whai ai ni tau tonga. Mua whai loa e se tangata whai ngā ruenga le mao tanga se ngase. I se li poti le li tioa New Zealand. O le pōle so lulu na taunu uai le vaa leo leo le nā whanua. I sana malanga mai Amelika Samoa. Na au mai ei ma se uta o whangu o kesene. Ma ua tali a inisi o ngā ruenga sa le taunu o na whaatino. E pei o tau tonga i da ua le lava whangu o kesene. I le mao tanga se ngase. E ui wa tau nuu lea uta o whangu o kesene mai tutuila ma manua, ai wa faa ilo e lea tangata whai ngā luenga ele li poti ele o lava. O lo iei ni tūlanga faa le tonu o lo a fiei masini, o lo o maua ile e o le o kesene le mao tanga se ngase, le mafua anga le tūla e mai o nei faa le tonu ma o lo o whai iei ngā luenga, ina ia toe fo ia lea faa le tonu. Mole si le fia sa tūla i mai foi faa le tonu faa pene ile le lava o whangu o kesene, Ilo tātou maota ngā se ngā se lava i mato otua ili te usanga ile ima mao te leatu. Ona sā faa le tonu fo ima sini e maua ilea vāia na tāua. Masā talima iei fo ili fai ngā māloa Amelika Samoa. I fangu o kesene na awina mai. Mole au au nanga le maota ngā se ngā se. O tupua tama se se mea ole i mato otua. E to atolu tanga ta fai ngā ruenga ili mta ngā ruenga o leo leo. Fale pui pui ma le toi fuata ina ua faa malo lo le tu mau be suspend. Ina wa maua maile tau nuunga o suenga po test ua faa mao nia, lo lātou tangofia, o nā koti po fuala au faa saina. Ua faa mao nia le suiko mesina le sunga le ia taua Samuelu afu masanga lea tau nuunga o suenga. Ile vaenga faa sala lau o le Samoa Global, ma wea faa iloa ua faa malo lo le tu mauia tangata fai ngā luenga e totoru, a o fai aise sua suenga tidi. Ile o faa iloa ina ia le suiko mesina ile li poti, Po ni malu o le malo, po ni tangata whai ngā luenga sa vidi wā fia. Ai mōri si le fia se tasi leo whai ngā wha vai. Ale mta ngā luenga o leo leo whale pui pui mare toi fua ta ina. O le wha malo si a leo le whai o suenga e sa idi aile o whai ngā luenga a toa. Po o a fia le wha o ngā ina o fua la au wha sa ina. Stasi fo i leo whai ngā wha vai fau, mo isi au au nanga umalu tātu malo. E leo wha sala la wina le mta ngā luenga a tau ila tau e tootolu o wha mao nia. Lo lātou wha o ngā fua la au wha saina, mai leo wha ilo ina fōi, po ua whaia ni o lātou mō nianga. O le whono le iuni o tangata whai ngā luenga i le Pasifika, leo lo usu ia ivanuatu le nei vayaso. Walau walunga ile ingo sa moa ile tūlanga le leo le tepena ina leo le loto I fale ona tangata. A o le imbalanga atu inga aluenga faabai teimi ini usila ma ustalia. O le fono ivanuatu o lo talanoa ina ai foi faafita auli. O lo ofea ngai ma tangata fai inga aluenga faabai teimi e te tau ile iuni e tangata fai inga aluenga I te tonu o le pasifika ona sida sida te toa ingai. Na maua se feso o ta inga, ma le faa ululunga le ofiso le iuni o tangata fai inga aluenga I Samoa. O lo o awa I lea fontanga, na faretua ia seve ao ngā saina Tommy Fetalenga. Na ia faa ilo mai o le tu ina atu I fono faa vai o le te pena ina, o tangata fai inga aluenga faa vai teimi Samoa. O se te penanga o lo tu mati e ile ngō le tātu o tunuu, I le vaa vaa I mai a sui o isi a tunuu o le Pasifika.
11: O se fono mua mua lea ua awa I faatasi mai ei, tai tai o yuni, ai mai se o tangata whainga ruenga sa whainga ruenga I New Zealand, Australia, mai atu no o se Eastern Pacifica. Ina ia whaaleo nisi o atungalunga, ia ai mai se o niani, la se tali atu I nisi o whaafita auli o whiangai pia mtangata whainga ruenga Pacifica I New Zealand, ma au se tali a. O le tulanga mawalunga o sa mua I le vava aie I ne, vaya so ato I le fono. O na o le tu matiele o sa mua le tulanga o le taiala. E na o Samoa le atunu o le Pasifika ua mai a ona tapena le taiala o le RSE policy. E lima taitai na inga luenga le matanga luenga lepa pole vahenga tonu o lo ngafa mga luenga whaweitemi. Ia ai mese fo I o lo osipela mai e na le sao o le o yuni o tangata whainga luenga. O lo o tumati e fo I Samoa I le vaai le Pasifika I le taiala fowlea I le mata mai fono whaavae le filifilinga o alo mafana o lo tuwa atu inga luenga whaavae taimi. I le tulanga lea I le whaingo fie mo tangata whainga luenga o la tau o loa nga e fi awai lea polkalame I anasia siane I fono whaavae. E le peyo Vanuatu, Mafiti, I a maise atu no al Pasifika. O lo o paatino e nisi o agents, ia, po le vaenga la faipisi nisi, ma o lo o ton li fo e nisi o tupe I le fatino ina o lea au o nanga. Peta iane o Samoa, o lo o fofola I le ta ua o le so o tanga o tato utangata whainga luenga, I lo wa nga I mai tua I lo lava, ai tu ma lo po lo nu, a nga I mai in matanga luenga le lipa po le vaenga o lo I aile, le lipa. Ile fatino ina wa luenga whaawai taimi. Ia maleta penanga lea e tupa atasi ele maa lo o loo iaile yuni e tangata whainga luenga ia onisi o bank po onisi o whaala potipotonga o loo lango lango ingata penanga o halong whana wa saa moe tupa a inga luenga whaawai taimi. Ia maanga ia tulo I fafo o le tulanga na o loo maitawina al Pasifika o loo tae mua e saa mua ma e ese mai ei e te taiala Samoa mai isi atu nuu o le Pasifika.
12: O le asa usila sila I le tūlanga I whaafita uli, poli nei le tā o whai umai atu nuu o le Pasifika. E misa I whaafita uli nei tūlanga I conditions po o tūlanga iai I ngā luenga, po I lo ngā lue tātu utangata.
11: Ia, whaafita I utanga wai, ia e whaate ia fo I le whaalongo le nei fontanga I nisi o tangata whainga luenga o ia atu nuu o lo tū whaatu. E taluna o tai mua I le yuni tangata whainga luenga I Samoa o te le I whaalongo ni isu whaapea po ni whaafita uli. I le tūlanga lea na whaaleo e nisi o tangata whainga luenga Vanuatu sa tū whaatu I Australia. A me se la wale tū pao tamai tai e whaapea. E tu o taimi le tre, le taimi e wha malu wai tu lo. E sa amata na tai tolu minute ma wha yeo na oe e wha malu. Ia lewa ua wata I ono minute e te ile wha alongo I a tu inga wha fita uli po o lo ngafa mo tatu tangata wha inga luenga. Ia o nisio o wha fita uli fo I mai isi atu nu o Pasifika o ta ua aile le tutongi wha alua o pasese o tangata. Ile toi fo I mai atu nu upi ama e aina mai e ona awa ese pena tutongi le tolu masina talu na tau nuu ia tunu olo whainga luenga ai e ano ai e ano ai le mau whaafita uli sa whaaleo o nisi fo I teimi e langona le mawhatia pe a whaalongolongo atu I nisi o tangata whainga luenga I whaafita uli
12: le a la se sila sila iuni nei tangata whainga luenga o le a se pesoa soani fesoasoani ai faafitauli nei.
11: Ia, i lau ia mai tāwai i tūlanga o loo whiangai nei ma ngā luenga whaawai taimi. I loo lava ia a tā whaataitai o le Unia Samoa, ia tā pena mai lava i loo watu nuule amatanga. E tatawa na amata i tono Samoa whaataitai inga. O loo i tāuma whaafitauli ia, a lava o na tā. A pena lelei I a tangata whainga luenga ele I o ese male antinu. Whaataita inga I peo na o whaaleo fo I se tasio o ilungo se tasio ala leo I Samoa. E ta ua le mele o breathing pata breathing. O le faa wa onga ele I o ese tangata. Ele ngata o loa o wao tangata whainga luenga ina I a tama lelei ma teine lelei. A ia faa mua loa o ino tangata whainga luenga. I lato ua I a tatau faa tangata whainga luenga. Awa ole tele fo yoni seo mai tau. E na ole oke ngia fape sale a sale a. Ai le taitai on na o ni faa malam lamanga I le ai a tatau wa tangata whainga luenga. Olo o yei fo ita iala australia mani usinga. Olo o lima taitai na ai tangata whainga luenga. Ma ole isi ta iala ese lo o fia fia yei. E ava noa tutusa, e tutusa ai a tatau a tangata siteni Australia, ma tangata whainga luenga Samoa, o isi atu North Pacifica, pe a whainga luenga I Australia, o vaa inga I e tau na hao wa o le lei, ma whai e ia onga ia, o le isi fo itulanga, o le tu, painga hao wa onga I whaatino I o tatu tangata, ai mese atu North Pacifica.
10: Se whaatele noanga, ma seve ao ngā saina Tomi Fetalenga, O ia le faa ululunga le Samoa First Union. O lo awa yatu le fono le union tangata whainga luenga le Pasifika. O lo usuia I le tunuu o Vanuatu. Wa pasia le pale mene le faitaunga faa lua teu teunga. O le tu la fono le fale tubetu to tonu o Samoa. Le asa soa la upule le fono au au faitu la fono le nei vayaso. Wa watu ina atuai I se komiti faa pale mene. E toe ilo ilo ina o le toe fo iane. Mō le whaitaunga whaatoru le isi tau a whianga o soso oi nei, a le whono a whaitu la whono. Oni teo teunga o whaidoa le te tae o le tua ngai e te ena male talia I lana I tū, o loa ngai e le malo. Pei tae na saunua le pāle mia mai a whaidoa le pāle mene, o teo teunga o whina ngalo I ai le malo, o le asi I tia I se isi tūlanga siri atu, le au au nanga le whare tupetu tonu. O pāsia fōia le pāle mene le whaitaunga whaalua, O le tū la whono tau whaawhi mo le whaafai ngā luenga ino o tūpei ro tātu o tano. Ma ua tū ina atu fō I se komiti, mo le tue lauri li wina atili, ma ua tōro puai ngā luenga le whono au au, mo le isi lua masina o lumanai nei, I le wha moe moe tue tau wau fia I le masina o oketopa. Manuia le wha ingo le vai aso, seifua.
13: Pui pui lo a inga I le tau malulu, au e te whaatali. Whaatono nei loa lo tū I le fulu. A fai wono li mau tau sanga pe o vatu, pe maua oe I singa singa se tū mau, mai tanga, po a maua foise o alo I singa singa se tau mānawa. E ma fai o na fai e fua lo tū I ala fulu. Tanga ia nei le upenga ta fai langi. Book myvaccine.health.nz e vave to e fai ngō fie. Mō fa pesili manisi fam talanga. Rili mai le vaccination helpline. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. Po o le fono, o valu se lau, tolu ono ono, ono fa valu. O valu se lau, tolu ono ono, ono fa valu. E sili le poipuia na I lola tonga fitia. Fai nei lola utu I arfulu.

0: Ile puni ala va ale to jo ale radio sa mo ne tai mo ne tai ai no jo lu se puro no mi no jo lo jo ne tai lo ne tu la e va la se for radio ta ro bukala me va le si mo so i mo so so alo se tu mo so alo ma lo se fo bring le tai of
1: la nge mata vai morning ya fa fe lo ile nga nga ma fa lo alo ma lo le usu ma lo le ta wa ta i ma lo ta tu a ya ma lo fo ta po ile ta po inga ta to tu no lo fa pe ona to imu panga wa tiu tiu ta to le tiu a me sho lo sunga ta vai
0: e ma lo o le bo ni vai sorry ah
1: sorry ah e wa so fale de voli mia ni e fia fia mo kanga kaso so fale de ia fi ia le de ita vai o ne fo u mo ne vai ya ia lo o mo ni ma wina o kal ma nga yo le kau e uri ma lu lu ah le mangingo le langi yo ngai Falling of ai ai ole ole alo fole tu a peon fa mai sala mo su viva a kava
0: mane
1: ele lo ele se ole su fli para su
0: o jo gus pa ya na fai ka gus pa ya alo fa tai o je lo wa sa usiale mai mo fo mal fa fonga la tinu ya tu il mol panga mat talo ya e il fo no su fo el par mene la tinu o le o mai atu ale o ator pone se pa ele masino ke topa a tele me mane ela tai te fa no lo fo le yai ya mas vo ni so tu ala lo malte ta yo ta tu malo le fe ngare le palmia ya wa la van fa to fi mali ei no le tu nu ula ngai a o fai va yo la porki o la to wa na fai va ta no ala to tono le palmene ya o le mel na tu si au ele tu nu e o e fi na ya ya no fo fo yo tu malo de tasi tono palmene ya fi le muka ko le ka po ai ba
1: ya sa le le ta va ya pe ya le me fo e fe nga ku lo sa mo
0: Eh.
1: O fia ngofu ngofu ole akua. E fa masingo le sa oresi ma le se olesi. Ya. Ai mane, paulio le vaenga na o pikia mea uye I fono usun fai nei.
0: Ah,
1: tele ima ta upu. Ya, Central Bank manatou. Ai pinga pauare le piko ta vai sa o lelo o mele maka upu lea. O laka ika fo I lea ka kalu. Ah. Fa fi le mule akungu. Wa kalu marika ika ele akungu. Ya. So ulo fo I le ika ele kua ngai. Ya. O ngā kūla por kiki por kiki. Pe fika wa I ala kou, o la kua ngā por kiki. E fika wa I mō se le leo Samoa. A fa pele o I sambai. Oi, sa ina le me kauai. Pe ia mal fa'u lawe le a inga tawai. Ka penga los fa'u lawe po sa'i pui, ponga po sa'a fa'i. E du ngā la ro asia, e ma ngā umma kaka I a maua se me le leit. Ai ole product lea ole me le leit. Ale process, e kofua kama langa au wala ili me lei lea. O inga hala lea la inga isi ese ima ngaku. Ma vivesi ya ipa pia nga fara fai nga malo. Ya, wakalo maitika ika ili malo, ama isi olpa al mengi. Ya, fafide mura kwa kako ule vivesi lea kwa kawaida au social media. O nga ufe sofi fuwe loke isi mea maisi mea. Ku upe ya, yo la uye kalo fu inga fafu anga lea kungu. Ya kako unge ifafu, ama isi alta aspura lea. Ya, o kako ngu uwe kale siya.
0: Ku
1: ora lo fo ni kai kai kai kai si kai kai mafkanga ye vo mafkanga ngu ya lo fange I ko kele mal mal lo kele o lo manga kuma mal u pulafo o fa mel pese o le lo faiva o le peru ma ai o I de ma fo le vis e de se fanga po se pur fanga po se ya o I lo fangier ka ko ngu ya ko ka nga I fo le facebook ka so alo ko kele va ai fa so alo lange o ka uso u malai o ka bai pa anga u malai o SRPP fast o le SUP o le lipa o le national university and first ya o wo u manga ka ko ai ro fangia ya se ku ki ki o vai a ko vai facebook sa ko alo a le se ki a pula a ya o le vai a so vai ya nga me penga ya o le akali ida la kapi ya la o ka meki la o le onga o me ma nga ya nga ai ro fangia ko ala lo ele ai ya inga le makapi el ma nga ya ta vai ele ai ya fo ia so alo ma ta vai ida fa ka nga mar ko fa la u li wor ka ko wa ku ngu nga ka o fa fa ru ru nga ma ka nga ru nga ka le sia ya allah keli ya ole ku ala lur ngama de ka ka ki ki wal wal sia allah
0: amen
1: sei ko e pero por ko fu sia se kap ka ko wo lalo o lalo me wai malo ka ki e por kiki ka ko facebook u mai lu ngore ol peleki mala fo mal spring park de la ka alo ya mangi ka le npc da u fa sor solo e mo fa le skala pa lo ka fa ngi u sile ka ko ngi u sile ngi ta vai
0: ka manga ma wai le ma wai me nga a
1: ma wai le u
0: ai le to la lo sta si fo io ta ma ta io le tu fo isa fai fo ma Mai mo do ngai la nai fau tua foi la.
1: Nadi.
0: Eh lem fa ngalo ya chau la nai foi ya tala o e material tanga tai ya ilona bala wina mai le tua.
1: Nadi.
0: O lo wingo tala foi le. A fa pe o o suol par bene o e material antu o la tu tu fa por kiki.
1: Fa por kiki.
0: Wala o le na tu si au ila te no ma. O le fa ngalo ngale tua e material antu ile. Ile nga bai o balo nai le tua. Penga o manga ko ingsingia palama o le alava le e matai al tanga te e lona fai para mala wina mai le tua. Ai ai alo le si le si. Mala mala wina. E a o ngana le vai te fonga ba.
1: O le tau a veina fo sua fa matai ta vai. O le mera lo mnatu ba mato atil.
0: Sawa.
1: Ai le ila fo le upu. Ma ai po le ar sua fa ngai ke ka o vea. Wai piko lu malava le ngor ngai lo ngong fa pakiswai oi. O le tu langa na yai ya. A ofo ila inga fi ngau fa amaka fe la fa akau waka aku makai. Ia ki nga ngai lo si makai nga la unga fo le vaso le akwa fi ngau fo ya fi ngau fo ya. Ia me fo efe kuku ngai ya fo iluma fo ikua. Ia lango le upo le akungu. E loa oi lau ku, e loa oi lau ngana. Ai tele itau tala mai fo ipa sau nua mai. Or kalanga alis ko ingol ma kongu ya soye ta vai. Kua kuara lengu ua uye lau kau sier ngu. Fa kwa ai, sa hungi alu paloka. Ke lor ka ko inga. O loka vai vai ngale loa dia di. Vai le hanga maru ur ko inga a. Ese le hampo mar kadi fa kule ai or kanga kawa anga va. Ma kovu ai, fa mfai ngakau sier ngu lelei. Arang kadi nga fio fa kwa fa mai. Ya. Ka kia mele kofa ngonga. Kalu le kua. Aulo ngai lo a pe al mele fa so kala ku puol fi ngau le ye fi ngau sa le aula ma le fo ma sa fo ku la fa fa ku sa le aula la nga oi fa me se la nga wo kama ku ka la va se la nga oi al mele nge e ku wa lo fa me al me ngale ulo li se le ai wa kere nga me ka ye pe kala nga ka vai a ka ko ma wo lo ko ma ula lo e ke mo fo lo fa ma nga
0: sa le a O lo tau la tama ili fenga palo ka ngiu sila ni ane mane o leno ufano no ato sa wei lau se unonga fo ne jaya fa le skala mbo palo ka langa ka awo kele langa le ufa muta le skala ni le surusu li mo ke topa
1: o te topa nga ka ili skala ele koe mawa ni melea o le eo a koe fai le speso o voti le aso palo
0: sawa
1: a ele ele skala la ngai marie lea o le fa alila wa yakau se yo fa alila wa yakau nanga ye isi ka ngao ke masangye e fa yako yo palo ka mei ka ulanga sa ukele I palo ka O fa ko so o era le si a fure ye. Me a so a fure ko fanga lu. E ke le me pe la council a.

0: pe ko langa ngai ta vai paulo ne men venga ko fai ah ko ola lo ka mo fe me pulu ala ka lo ko inga langa me fai sit a fai ala fe me vale vale me fe ka ku wifi
1: la to fun ne fengal wenga ya le tama ai le fengal wengal tina ya pe fengal wengal tina le fengal wengal tama ah akule oil le wens wa ku ya fam le wens a kere kere ku pe lo ko lo nga mo we nga le shopping fi ke mo ah o ka le lo po fer sa ngi me ari so al ko la po si fi
0: e ka ka wanga ko e ro ilu mo ko e diu diu me nga le ah wa pe dan me nga pe ko ta bai ya fam le ku last 2 weeks o le fo ko nga ruso alo le vale ah e po ka la mila le wens ka alo vaka ah mal mal la ko lo fenga lo nga la MST ah e ka mo fai so so nga ka ye chop si ka benefit ah e yo e so nga ruenga Or mele kupu o kanga kayo meso nga lwenga ka ka le lungol pengfik
1: ba
0: la crofisi asia fa me ke le kongelo ko rua ma ko for kana risko inga ka vai
1: yeah
0: you tax the worker and you pay the not worker it is fair ah
1: yeah
0: ave ese kupu ka le usu rove ao ave ko inga ka le mo fa so la ko ah ku so menga pe ku langa le ka uso swangi vo ika ko yeah Onesi waleva ngaola le pengifiki ah ofainga ka ngalo esona pengifiki engalo ya ngaya ngai misie ya ngaya le makango fio la luvale le ka fao sa mo wala ngani fainga ngani ola vaskupe ngal pengifiki la onai ya tu langana le por kala me le la wo wa fainga so alo fainga ikai ya ifo swangi va ngala le wins ya oye ro so ina ko pengifiki o ro so ina ko ngaduenga chop seekers ya o mai so so ko pa penga ngale mo so ngal benga pelang o fe ko mafu anga ya ere ise ra isenga ka avali po la fo ina isenga ile na license ere ife ese CV ah ere ro fa CV ere ro fa ise cover letter ele ife ese interview skills make all chop seeking skills belang ale so so ngi so ro fo ka vai so ale ro ko ke pure ro fo or ke do kala mo ka ukia a fa yo le ivi aso aso fa wo ya evanga ya nga luma ya em sa lo se ivi au vai fa sa lo ka so a jo kula nga ele ya na ko ko per mu ku mi au nga ata vai a fa ya ku spa me ke ne se so to le viti ko nu me na ka wa fa ari ya a fa ko fo ya wa ki ki bari langit vero fo le ku ya wa le fa ngi sala mo sa sfuru ivo a mi si ya ko le fa me so la vo fa so se u kala me langi lo fo le ku a fa bari bari ya ki ya o ngai kala nga ta vai a le le o nangan nga Martin Hotels Foundation Trust o so so ani le po kala me fo le nga ka o lai ku wa yu fue kasi ya ya o nga a le fo fa po kala me dia ya ngi si nga nga ya ku a le mera nga ele mo wo se pe ngi fiki mai ke le kongelo ko ru le fo la kan fo ni mati ko e nga i le wins se ko di u di u me de o ba le fi nga una ka so nga ru nga nga ya vi ku pe kala me ya ina pe a ke le ku per ko ru nga fa en fo le ma e fo expensive fa finge ye po ka ma ru o lo vi ma mia per ko langa ya ala o nanga na ta vai la me fa i morolo to i fale ya ya me fa le fsi dia kango i fore sai de ofia kuris e ku si me lima me bai o le asa me fa i mo sa mo or ka ngaka o bu ka ko ma ngaku ka vai u fa i langi fo la ngar ku la fale ala fa si dia ka mi nga culture advisor ku lise sa mo fa ku la fsi dia ali kango o le ala sa u ka li de ngami fa me ka la ka ya va ngwa sa lu sa fa ku i langi sa ku la fa e me ka ngol fo ngalfai kio lava. Wa mereka ngaka wama ngaku wa fami ngalfai kio lava. Ke leyo leo ngakana. Ye peo tu ulangan na tavai ole unanga ulo ufaye neil Martin Hotos Foundation Trust. Ye saa Martin Hotos Institute. Ale Foundation Trust. Wa mereka lani se senga. Ye dengu ufaye kuika vai. Afai ule alu ya. Ule sauri mongwa ya Muhammad. Ule alu Muhammad le mongwa.
1: Sale. So, fela su ele tunu uya lau kilfongi. Pe a wanangai reempenga. Vya lau kilfongi rungole. Ah, kapukala.
0: Ya, va ailunga le Facebook.
1: Yeah.
0: O ngai ele Facebook kwa le Martin Hotos Foundation Trust.
1: Right.
0: Ye peke message mai nana o Facebook. Al kilfongi. Ka vai, pe a ngofa ya. E ika kai menga avidi mai singu mena fo ngale ke ke lo po wai ngai mali ere ane kali ku le message o ngai kali kongiso al e genuine na vidi ah la ngoi si vidi o me hotel marketing
1: asawa
0: ele kai mo ngai message a menga avo kopi kai kali vanga ia pe ku langa i me fo ngal privacy fo ngale pui pui fo so alo la makio lo ngol langa le vidi vidi mo ka yo se vidi me fami ona vo fo penga wai fo kai sit va fo penga fe ka ku spaia ya
1: Ah,
0: ta vai olo ah. Yai lunga ina ele Facebook ma le social media me se foro pega tsai lang ia fa matalanga em fai ona ma wife so swani mo ila to olo fie mo nga luenga o me tatu nga lue fa tas ia ai ole

0: foi ole kapa awo so alo ngo ku olanga ngo ai fai ka ofronga longo vinga ka ko fer kala nga pa mga mingi si fo kainga ai ele is fai vanga mo se ma ko vai e ka pa awo ma ko ngu e ka si fo so alo o malai kai mo kwa ile mafua o ai fa ne ko so alo fa maria ko kai ma ko mafua ngi ko ka ngaka ki ngai fo ma fo jes ma ngi ngi aso ta vai
1: ma te mal ta ko la me ta so alo mo ni 45 ne aso mo ni 45 ngar mai aso so ma se alo se tu mo Well, Donald McLamme, too, while listening most of oi, you know, what does full law minute a lot to our town only too long? Eva Tato, Omana, Mori Tomachina, or the entire, or the Serebo, and Fanana Joe.

0: Alofa Lava, o le siu fofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa.
1: Au kilani saute, o sa ilise Samoa oe malo ai, o le Enterprise Motor Group Manukau, o lau fale ta vale fa moe moe. O tele ta vale matango fie fil fil mai ai, tele le fso soani o lau fai ngā luenga mo oe, mo si ta vale talafia ngai, su mai ile lima ono fitu, Grey South Road, I nei Manukau. Asias fo ilo penga ta fai langi, enterprisecars.co.nz, pe vala au mai ile o valu selau, lima o lua, lua tolu fa. Enterprise Motor Group Manukau, sa ili, fili fili, ma ave loa lau ta vale.
2: Le shang dento, susu mai ile lata u falifo, wo te le ma matango fie, il faya fole si aki au oloa, fa apele ni fa fan pie tasi. Moe wale stala mai o fau mai ile shang dento, ile na ole lima selau I vaiva ta la. Faya fua quotes mo le wins ma le ACC, fa tasi ai ma le fai fua o tong fitinga, moe sful waluto sanga ngai lalo. Le shang dento, hafio mai loa ile lima fitufa great south road manukau, Telefoni lua fitu fitu ono ono fa fa, lua fitu fitu ono ono fa fa. Shine Dental, your smile, our passion. E ya ya ya inga fa pito.
3: Me e mafau fau mua mua isa unga nguenga fa leo leo. Ole eme se ali manukau, nati tape na ina oe mua sawa vanoa inga nguenga fa leo leo. Ele ngata ili tino, ai fa apia fo ili mafau fau mua lipoto maasani. Ole o yaifa ya unga anga vaa, lato te fisoswani lau fai nga malanga. E yaiva senga ole hafiafi. If it's a really lame mouth for Fuanga, if I'm not a little less a luata si o aukoso, lua filuon, etele avano esse esse, I will light to a fatali, tangayane le emisau training.co.nz, bevala auli oval selau, lua lua fa fa tolvalu, oval selau, lua lua fa fa tolvalu. Your future starts here. Of you two factors, you don't know how to pay umma. I ask a two person fight by Punga, Billy Lighty, but also Falemotu. O le Trust Finance Mortgages e le ese to tonia lato Perkers. Mala au noa le o nua o, fa lua lua, o lua lua tasi. Betanga iane I le trustfinancemortgages.com. E iaia ia inga fa pitoa. Trust Finance and Mortgages, finance solutions you can trust.
4: Ma lo fafte le tenungi la mai bomala fa fonga le nei teima le tae o salmu kwa maa ia fote susulo le lani le nei tae o fobo matole au ki lani ae mo le atinu o lalampa pa au ni sabae ngon ni sinama ni sabae ngon ke lope e fote le tenungo lo susulo le La le matango firma le rafo le tua Tono lo wainga Ya ma tono So se maa ngalo e la lai Tato sa pisi tae hao te pena tamai ti le haonga E hawa mo skami se ka relax lai titi Fa vela kok samo Pesele mo e ma tia ba

malo la chano o fita tu wa juja ma fai ba le nei ba ngona tai a ona fa tu ya to le pesele ma ona le pesele ta tu fa tu fa so nga wa pa au ala mu solo la kuria o i ku meu o so fa ten ba la mai ma no ye fai ba to le nei tai a ma malo la chano juja ma fai ba fa nga yai nei ba ya so ma lo la ba ta wa tai ma no le on side.

Ba fi fiang al radio sa mo ne time bol tai ao ya so le wa ha te misi mo ya li na yo so fa sa lo li sa ma tu ngar lu li I ole a fa pen na na fa mo tai na fo ya nanga yo ni se swing a mal puleng re ne vai tai mi a so le an taua so bea so sau so ngala wa ya tai to ya re fo na fa to fa tu le to fine ya ngal mal mana ta so le ta ao a sera ma man le le Ya, alama tulanga wo foil fo longa ya, wo paula wo fo ole tulanga wo yelta tunga wenga atono peke fo shis kai mika ko ko fe loi foi ai ye ye le fo le tu. Ya mole si foi la sang ola ye fo ia tulanga ye ia au nanga ola fa yo na yai. Ni vai taimi ai fa te tele me te foi sa telo to sango ta to mafuta. Ki lo ol ta tunga wenga pe ona yai. Ai ol ta po kala mena le nei tai au. Fa te tele lava le tunu u la mai momo la fa fonga mo la te talo. Ya malau tapo inga a wo ye se tala ta vai male una nga fo malu le tai au le tau te mali I la fa fonga mai le tai au mai ni va so ato malu be fale I fina nga lo ai ta tu te talo fa tasi te talo le au pe pesene Jesu tau te mai ya lo ba mala ba tangi langa langa fo pe au le vasa le tato fo longa malu talu tai le tai alo ye Jesu e le va alo tato fo la wai mai le tele au mai ne aso And have a great weekend. Look after yourself. God bless. Tofasofa.

0: ke faku sa o ya ke o awe ma fa fa ku ngai do wo lang ai ku lang ale wo oi ini ngai ko nga musika o gele kal kongo se me ngau fai o or is it something I came up with or take credit for it o ke kal kongo e ye lo na ma fu anga fa mai. All of us are given different callings, and it's up to you to make a difference. To make a difference with them. That's all you leave behind when you exit. When you leave this earth.
1: Usi mai ala fa fa fa o le fa popoa fo e nei o telefono mai Samoa. A wina sa mai mo oe e lauleti o falongolongo ne Radio Samoa tasilima iwa tolu amo.
2: Tawalunga le ngā luenga wa tātou mafuta le nei asa whareine, usi mai ala ufa fonga. O leo watoe maua fangu o ke sene mo le au au naga masani ni mao ta ngā sengase, o tupua tama sese mea o le imato tua, a wā ngā sengase mana o mia lea tūlanga, whapema le teimi e whai aini tau tonga. Wa whai loa e se tangata whai ngā luenga le mao ta ngā sengase, i se li poti le leitioa ni usila, o le pōle solulu na taunu uaile vaa leo leo le nā whanua, I sana malanga mai Amelika Samoa, na au mai eima se uta o fangu o kesene, ma ua tali a inisio ngā luenga sa le taunu o na whaatino, e peo tautonga i da ua le lava fangu o kesene, i le maota ngā se ngase. E ui wa taunu ulea uta o fangu o kesene mai tutuila ma manua, a ua whaailua ilea tangata fai ngā luenga i le lipoti e le o lava. O lo iei ni tūlanga wha le tonu o lo a fiei masini, o lo o mauaile e o le o kesene i le maota ngā se ngase, le mafua anga le tūla e mai ora nei whaale tonu ma o loo whaia iei ngā luenga ina ia toe fō ia lea whaale tonu. Mōre si le fia sa tū lai mai fō i whaale tonu whaapene i le le lava o fangu o ke sene, i lo tātou maota ngā se ngase lava i mato o tua ni te usanga i le ima mao te leatu. Ona sa whaale tonu fō i masini e mawai lea vāia na tāua, ma sa tali mai ei fō i le whai ngā maloa Amelika Samoa, i fangu o ke sene na awina mai, mole au au nanga le maota ngase ngase, o tu puata masese mea ole ima to tua. E toa tolu tanga tawhi ngā ruenga le mta ngā ruenga o leo leo, fale pui pui ma le toi fuata ina ua wha malo lo le tu mau be suspend, ina ua maua mai le taunu unga o suenga po test ua wha mao nia, lo lato utango fia, o nā koti po fuala au wha saina. Ua wha mao nia le sui komisina le sunga le ia taua Samuelu afu masanga le taunu unga o suenga, I le vāenga whaasara lau o le Samoa Global, ma wea wha ilo ai wa wha malo lo le tu mauia tangata whai ngā luenga i tōtoru, a o whai ai se sua sua ngā tiri. E le o wha ilo ai nai e sui komisina i le lipoti, po ni malu o le malo po ni tangata whai ngā luenga sa vidi wa fia. A e mori si le fia se tasi leo whai ngā wha vai, a le mta ngā luenga o leo leo whale pui pui ma le toi fuata ina, o le wha malo si a leo le whai o suenga e sa idi ai le o whai ngā luenga a toa. Po o a fie le wha o ngā ina o fuala au wha sa ina. Stasi fo i leo whainga wha vai fau, mo isi au au nanga umalo tātou malo. E leo wha sala la wina le mta ngā luenga atau i lātou e to tolu o wha mao nia, lo lātou wha o ngā o fuala au wha sa ina, ma e leo wha ilo ina fo i, po ua whaia ni o lātou mo nianga. O le fono le iuni o tangata whainga luenga i le Pasifika, leo lo usui e Vanuatu le nei vāyaso. Wa lawa lunga ile ingo sa moa ile tūlanga le leo le te pena ina leo le loto i fale o na tangata. A o le imbalanga atu inga aluenga wha avai teimi i ni usila ma ustalia. O le fono i Vanuatu o lo talanoa ina i fwoi wha afita auli. O lo o fea ngai ma tangata whai inga aluenga wha avai teimi e te tau ile iunia tangata whai inga aluenga i te tonu o le Pasifika o na sira sira te toa iai. Na maua se feso o ta inga, ma le wha auru lunga le ofiso le iunia tangata whai inga aluenga i sa moa. O loo a wai lea fōntanga, na wharetua ia sewe ao ngā saina Tomi Whetalenga. Na ia whae loa mai o le tu ina atu i fono whaavai o le te pena ina, o tangata whai ngā luenga whaavai teimi Samoa. O se te penanga o loo tu mā ti e aile ngō le tātu o tunuu, i le vaava ai mai a sui o isi a tunuu o le Pasifika.
3: O se fono mua mua lea ua a wai whaatasi mai ei, taitai o Yuni, ai mai se o tangata whainga ruenga sa whainga ruenga i New Zealand, Australia, mai atu no o se Pasifika.